0: Next, pawis na pawis ha. Ang lupet!
1: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
0: Ang lupet!
2: Siyempre magandang umaga po sa inyong lahat. Ito pa rin po ang inyong programang Vibe Rewind. Kasama rin po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Oras natin, 8:04.

0: Music Radio.
1: Ang Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang Lupet.
3: 92.3 FMR.
2: Seventh VP Choice Awards
3: Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet.
2: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan.
1: Babalikan.
2: Para sa good vibes na Sabado mo. Tunog na walang kupas. Vibe Rewind.

0: Danilo Pet.
1: Good vibes.
2: Daddy 2.3 FMR, favorite music radio, Kavives ang Lopez. Kumusta naman po kayo? Okay na okay naman po ba? Siyempre okay na okay dahil siyempre okay na okay din yung mga pinapatugtog natin mga kanta at awitin para po sa inyong lahat yan. Anyways, mga last batch of greetings natin bago tayo magpaalam pansamantala. Mamaya pa yan. Siyempre, we're now down sa ating last hour get-together para sa ating programang By Rewind. Kasama pa rin po ang iyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Ayun o, si Ronel Espina. Good morning, DJ Kuya Totoy. A blessed Saturday po. Nakikinig ako ngayon gamit ang FMR out through Bluetooth speaker ng BGC bus number 28. Dahil sira daw yung stereo system ng bus. Alright, talagang... hindi matatawaran yung suporta ni Ronel Espina sa atin. Maraming salamat. Grabe no, kahit na sira yung speaker nila or stereo system nila, ay talagang ginagawa niya ng paraan. Maraming salamat, Ronel Espina, and mabuhay ka. Shout out daw sa FMR squad, sa mga kasama niya sa BGC Bus at sa Philippine Angkas Riders Club na pinamumunuan ni President Jeffrey Bainto. Ayan, tama ba? Bainto or Bainto? God bless po and more power. Thank you so much kay Ronel Espina. Talagang we're forever grateful sa mga suportang binibigay ninyo. And binabati rin natin si Juan Miguel Gamosha. Thank you so very much sa pakikinig sa atin. And also binabati rin natin ng happy tuning in kay Jebby Chong De La Cruz. Maraming salamat din sa pag-tune in sa atin. And kay Dennis Fernandez, happy tuning in. Kay XYZ Soul, good morning DJ Kuya. Pabati po lahat ng mga XYZ Soul members. Lahat ng all the best pala, sabi niya. All the best sa lahat. God bless us all. Thank you so much, XYZ Soul. Or Soul. Mm-hmm. Ulitin natin, XYZ Soul. Ha, good thing, I got it. Maraming salamat. And may mga pagbati pa ba tayo dito? I think so. Yep, meron. Good morning po sa inyo, DJ Kuya Toto, at sa lahat ng mga members, officers ng FMR Squad and FMR DJs. Ang gaganap po ng mga songs na pinapatugtog habang nagkakape. Ayan, always po nakikinig from Rosario, La Union. Maraming salamat sa iyo, Felix Valdez. Dami mga kabais natin nakikinig sa atin dyan sa La Union, especially sa Rosario. Thank you so much sa pakikinig. Si Andrew Jan Habagat, good morning po DJ Kuya Totoy, tuning in from Brisbane, Australia. Nakikinig while nasa train papuntang work, sabi niya. Double shift siya ngayong weekend. Uy, okay yan, para mas maraming pay. Bait talaga, tsaka masipag ha, itong si Andrew Jan Habagat. Maraming salamat sa pakikinig sa atin. I hope you're gonna have a wonderful day at work. Ayan. Anyways, magbabalik tayo mga kabayan. Ito pa rin po yung programang Vibe Rewind. Kasama pa rin po yung kuya, ang kuya na bayan, si Kuya Totoy. Para sa mga gustong humabol pa rin po ng ating programa, now, makinig lang po. And lahat ng mga

0: mamaya. Kaya tutok lang dito po sa 92.3 FMR. Fairy Music Radio, Kabais. Ang lupit. Oras natin, 8:24.
1: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan! Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang gubas. Vibe Rewind! Vibe Rewind!
2: Sahod niya na! Ang lupet!

0: Uutang ka na naman? Ang lupet!
1: Ito na ang inyong kabahin sa Soundtrip! 92.3 92.3

0: Jean Lopez.
1: Good vibes.
2: 92.3 FMR, favorite music radio, Kavibes ang Lupit. Siyempre, maganda-magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta? I hope okay na okay kayo. Alam nyo, sobrang nag-enjoy ako sa programa. I hope nag-enjoy rin po kayo. And it's so nice na nakakarinig tayo ng mga ganitong mga songs. Yung talagang duman man, okay? Naging bahagi man ng ating nakaraan, naging bahagi man ng ating past, pero syempre, hindi pa rin kumukupas. Laging relevant, okay? And of course, mga kapatid nating sinamahan tayo for the past, how many hours? 5 hours para sa ating programang Why Rewind. Maraming salamat po. Alam nyo, parang bilis ng oras. Kanina, parang alas 4 lang. And then ngayon, mag-alas 9 na. Kaya mga ka-vice, maraming salamat. And of course, ang ating programa, ang ating Vibe Rewind, magkakarinigan ulit. Okay, babalik ulit next Saturday. Kaya mga ka-vice natin dyan, ako, enjoy ulit. And like I said kanina, kung kayo po yung nasa team bahay, nasa bahay lang, naglalaba, gumagawa ng mga household chores, enjoy po ninyo ang pakikinig lagi dito sa 92.3 FM Radio Manila. And also, yung mga ka-vice natin, mga tinggala, okay? Team bahay at saka team gala. Ano ka ba dun sa dalawa? Yung mga team gala, eh, yung mga bumibiyahe. Yung gusto nilang magliwaliw, palabas ng Manila. Kasi kung minsan nakaka-overwhelm talaga yung hectic schedule. Okay, yung, basta yung hectic na buhay dito sa Manila. Yung fast pace, ika nga. And syempre, kailangan nating magliwaloy minsan o di naman kaya ay kailangan nating ma-refresh yung ating mga sarili. Yung utak natin, yung katawan natin, di ba? Makalangap tayo ng masasarap. Yeah, yung mababango. Ayan. Mababango. Yung nature, yun ang sinasabi ko. Yung nature, ayan. Yung mapuno, o di naman kaya ay yung sa beach. Ang sarap kayo yung breeze na nanggagaling sa beach, sa dagat, kung kayo pupunta doon. And enjoy ninyo. And makinig lagi para naman laging updated sa 92.3 FM Radio Manila. And also sa lahat ng mga ka-vice din natin na nag-aantabay na mga favorite nila mga sariling atin na mga kanta. Naku, susunod na yan dahil OPM Vibe. Makakasama po ninyo dyan si Miss Kathy G. Ayan, for your favorite OPM hits. Ayan, mga sariling atin na kanta talagang mapapasain nyo mamaya. Mapapasain nyo. Mapapakinggan. Ayan. And mula alas 9 hanggang alas 12. And like I've said, makakasama nyo dyan si Miss Kathy G. The one and only. Kaya tutok lamang dito po sa inyong favorite music station. Okay, ang 92.3 FMR, favorite music radio, Kavibes ang Lupit. Aras natin, 8:45.
3: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kupas, Vibe Rewind! Vibe Rewind!
4: Ready na ba kayo, runners? The Rexona 10-miler is finally here. Isang epic running series to. Multiple cities, multiple races, isang solid challenge para sa lahat. Sa Sunday, June 28, 2026, sa City of Manila. Kaya lace up and get moving. Kahit first time mo tumakbo or sanay ka na sa long runs, you can go all out with Rexona's up to 72-hour protection laban sa sweat at odor. Walang atrasan! From start line hanggang finish line. Register na and be part of the Rexona 10-miler. Follow the official social media pages for more updates. Stay fresh, stay confident, stay unstoppable.
5: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!

0: FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet. Naks, bagong riba na. Ang lupet.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th Vivi Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Good vibes! Makinig na!
2: Kung saan bida ang sarili nating musika. Certified Pinoy Music. Dito ka na sa OPM 5.

0: sa bawat 92.3 FM, our favorite music radio. Ka-vibes ang lupet. Hello Ka-vibes, happy happy Saturday everyone. Isang maulan po na Sabado sa inyong lahat. How's your day? Oo, maulan, ang sarap matulog, Cathy G. Welcome to OPM Vibe. Kasama niyo na naman po ako, Cathy G. All the way hanggang 12 noon po tayo magkakasama-sama. Alam mo yung mga ganitong awitin, diba? Pag naririnig natin to, iba eh. Parang lalo na ngayong umuulan, tamang relaxing lang, tamang chill lang, diba? And of course, Nais Ko by Miguel Vera, isa pong classic OPM ballad song by Venny Saturno. Alam nyo naman po, pagkanta po ng ng songwriter na si Venny Saturno, nako, kakaiba talaga. And of course, from the title, Nais Ko, Nais Kong Mayakap Ka Ulit. Ito po yung song written from, alam mo yon, yung para sa isang tao na na-realize niya pero too late na nawala niya yung taong yun dahil hindi niya napahalagahan dun sa pagkakamaling nagawa niya. Ayan, nais ko. So, nais niya ulit na maibalik sana, given a chance, sana na maibalik yung mga wrong things na nagawa niya sa kanilang relasyon. And of course, back to back with Louie Herejas, Una't Huling Mamahalin. Ikaw ang una't huling mamahalin ko, Ka-Vibes. Isa po yan sa most memorable OPM love songs of the mid-1990s, Ka-Vibes ha. And wala naman pong documented interview and pero yung song po was released 1996 yan ni Louie Herejas, comeback single after taking a break ha. Nag-break po siya from music industry and became the title track of his 1997 Gold Certified album. O diba, ang taray. At yung pong success po nitong kanta na to, eh yun po yung nagpabalik sa kanyang career kasama po ng mga hits na kanta niya na Nag-iisang Ikaw and Iisang Damdamin. And of course, yung pong kanta na to na Una't Huling Mamahalin sa Filipino adaptation of the Japanese hit Koi ni Ochite. Ayan na, Fall in Love. Ayan, nakinanta nga rin po ni Louie Herejas and originally composed by Akiko Kobayashi. Ayan, but going back to dun sa song na Una't Huling Mamahalin, ikaw po yung, kayo na lang bahala mag-explain. Basta ikaw ang Una't Huling Mamahalin ko, no matter what. Which is, ganun naman talaga, diba, nangyayari kapag tayo po ay in love. Sinasabi natin dun sa tao, ito na yung taong gusto kong una at huli kong mamahalin. Lahat yan naging linyahan po ng mga nasa relasyon, pero kamusta naman ngayon? Asa na po sila? Hello muna sa mga ka-vibes po natin. Ayan, ang mga pumasok sa trabaho, mga nag-overtime. Ayan, yung may pasok ng Sabado, katulad ko. Hello po, appear. Ayan, oo, kamusta ka naman dyan? Ganun lang talaga, pero at least Saturday, chill-chill lang, diba? Wala mga boss. Oo, chill ka lang dyan. Anyway, sa mga ka-vibes din po natin na nasa kanila mga tindahan, ako, eto na, dagsana naman, ate kuya ha, mag-smile. Kasi marami po mga customer ngayon, alam nyo naman po, ang mga tao pagdating ng weekends, ito yung time to unwind, time to relax, mag-mall, alam mo yun, mall hopping, o window shopping, ganyan. Kaya naman, mag-smile kayo, yung mga ate kuya, pili na sa mga nasa palengke, nasa ukay-ukay. Ayan, huwag kayong sisimangot para maganda dami palik. Swerte. Ayan, pasok pera. At sa mga ka-vibes din po natin na mga nasa lansangan, hello po sa inyong lahat. Mag-iingat po, madulas ang kalsada, lalo na sa mga rider. Huwag nagmamadali, huwag atat. Huwag singit ng singit. Nakakaloka, oo, diba? Huwag kayong sisingit-singit ha. Alalahanin lagi, masarap mabuhay. Oo, YOLO. At syempre, sa mga ka-vibes din po natin, OFW, ayan, na nag-enjoy po sa tugtugan natin every Saturday, of course. Cathy G, alam mo ba, may mga nakakausap po ako mga OFWs na sinasabi nila yung Saturday na OPM, grabe ha, ramdam namin nasa Pilipinas lang kami, feels like home, o, diba? Kaya na huwag ka mag-alala, Ka-Vibes, ako nang bahala sa inyo. Ako nang bahala sa mga tugtugin and of course a lot more pa na OPM songs ay ihahatid po namin sa inyo, kaya dyan ka lang, huwag kang bibitiw, samahan niyo po ako dito sa OPM Vibe and of course sa atin pong question for today, may pa-question pa rin ako, oo. Ayan, para sa Yoka Vibes, ano ang mas importante? Yung magandang lyrics o magandang beat? Diba minsan, kahit hindi maganda, kahit hindi mo naintindihan yung lyrics, eh, basta nakikisayaw ka sa beat. Okay na yon, hawak mo na ang beat, diba, Ka-Vibes? Share mo na yan sa DJ Cathy G, that's my FB page. And of course, bisitahin po aming official Facebook page, 92.3 FM Radio. Ka-Vibes, huwag kang bibitiw, ito po ang OPM Vibe. Kasama niyo po ako, Cathy G, sa 92.3 FM or favorite music radio. Ka-Vibes, ang lupet.
1: OPM Vibe.
2: Ang lupet!
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Face.
4: Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Face!
2: dishwashing paste ko.
3: Smart to you.
2: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
3: Smart.
2: Tanggaling for every day.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
2: Tanggaling-galing mo.
3: Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS 92.3 FMR.
8: Favorite music radio.
9: Ka-vibes.
10: Ang lupet.
1: OPM Vibe.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
0: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet, Richard Reynoso with Hindi Ko Kaya, Ka-Vibes. Hindi ko kaya na hindi ako makarinig na mga paborito nating OPM songs. Hello Ka-Vibes, 9:56 na po. Of course, kasama nyo pa rin po ngayong araw ng Sabado, Kathy G. Ka-Vibes, nako, hindi ko kaya. Sabi nga ni Richard Reynoso yan po ay released noong 1989 and part of his debut album, Pwede Ba? Ayan ha, and was written by Aaron Paul del Rosario and became one of the biggest hits po nung na-establish po ni Richard Reynoso as one of Philippines' premier balladeers in early 1990s ha. And wala naman pong official regarding kung meron ba siyang nasabi, specific real-life event, pero ito po yung hindi ko kaya, ito yung tungkol sa nag-struggle na lalaki na hindi niya kaya na mawala yung taong mahal niya. Ayan, hindi ko kaya ang limutin kita. Sobra. Hanggang ngayon naalala pa rin kita. Oh, ilang dekada na, di ako makamove on. Ang daming sinabi. Ayan na. And of course, back-to-back po yan with Hindi Magbabago ni Randy Santiago, written and composed by Tats Paustino, Ka-Vibes ha. And wala naman pong indication was based on specific real life, pero yung pagka-record po ni Randy Santiago is a turning point na nag-launch sa kanyang career bilang isang singer. Ayan na. In 1986 po kasi itong si Randy Santiago was not yet a recording artist noong 1986. He was a member po ng Sikada Band and worked behind the scene as a production assistant nung kanya pong ama na film director na si Pablo Santiago. And during the production of the movie Yung Ninja Kids, Ka-Vibes, producer po niyan ay si Ricky Del Rosario, unexpectedly, tinanong niya itong si Randy if pwede siya maging singer for one of the soundtrack recordings, ha? And after that recording session, ito pong si Tats Faustino, who was also a member of Sikada Band, siya po ang nag-played a newly written ballad titled Hindi Magbabago. So, yun po yung story behind that song. Ayan na, Raji, yun nga po, nag-record agad that same evening, ha? Kung saan sila yung band nila was also included in the Ninja Kids soundtrack. So, kung mapapakinggan po yung Ninja Kid na soundtrack, isa po yung Hindi Magbabago and become na yun nga po, as time goes by, naging regular host ito pong si Randy Santiago, date 1987 na launch date, and finally had the opportunity to promote the song nationwide. Grabe, di ba? And talagang pag naririnig natin yung song na Hindi Magbabago, tatak Randy Santiago yan. And Hindi Magbabago talaga, Ka-Vibe, syempre ang mga tugtugin kapag Sabado, hatid namin sa inyo dito sa OPM Vibe. Kaya naman lagi ka mag-smile dahil nga, and the song itself, yung alam mo yun na hindi ako magbabago no matter what. Ayan ha. Yung parang ano man ang mangyari, nandito lang ako. Mamahalin at mamaling kita. Hindi ako magbabago, Ka-Vibes. Kaya sana nandyan ka rin. Huwag ka rin magbabago, ha. Magbago kayo mga pangit. Baguhin mo na yon. Kasi wala talagang mapupuntahan yon. Pero yung mga magaganda, huwag mong baguhin. Sabi nga diba, you have to get all the good traits ng isang tao and then yung mga bad traits niya, tama na, takpan mo na. Talikura mo na yung mga bad traits. Doon ka lang sa good traits niya, Ka-Vibes. Saying hello sa mga Ka-Vibes po natin nakikinig dyan po sa 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio, and of course, sa 97.5 Jensan. Smile naman, Ka-Vibes. So, ang lamig. Grabe, diba? Sarap ng pakiramdam na ganitong malamig ang panahon. No? Nung init, ngayon naman malamig. Kaya, enjoy na natin itong lamig ng panahon, Ka-Vibes, habang ikaw dyan ay tamang sound trip lang. Hatid ko po ang inyong mga OPM songs dito sa OPM Vibe. Siyempre, ayan, Kathy G, ayan, ikaw ba yung kaninang question natin na para sa'yo, ano mas importante, ang magandang lyrics o magandang beat? Sabi ni Erwin Velasco, maulang Sabado, Kathy G, para sa akin po ay na magandang lyrics dahil sa bawat lyrics na maari mong marinig ay maari magbago ang mood mo. Maari kang magsenti, ma-in love, or pwede rin namang may relevance sa buhay mo at ito ang ginagawang soundtrack ng buhay mo. Sabi sa title ng Pogi ni Pogi Agassin. Saka aanhin mo pa ang magandang beat kung hawak na nila yung beat, Kathy G. Oo nga naman. Bigay na natin sa kanila yon, diba? Sa shoutout po sa Novaliches Community and I'm back where I belong. Bike-bike lang na ulit papasok ng work. Wow, good for you, Erwin. Ayan, thank you. Thank you so much, Erwin Velasco. And Good morning, Kathy G. Sabi ni Ave Santos, maulang morning sa'yo. Kasama ka namin sa biyahe papuntang norte. Wow! Oo, wag ka magbibitiw ha. Talagang tuloy-tuloy. Kasama ko pong anak ko si Camille at mother-in-law ko. Ayan, Abe Santos. Ave Santos, mag-iingat po sa biyahe ha. Mag-iingat kung saan man kayo pupunta. Lagi pong magdasal. And of course, magbibitiw at tumutok lang dito sa OPM 5. Kasama niyo po ako, Kathy G. sa 92.3 FMR. Favorite music radio, Ka-Vibes. Ang lupet.
1: OPM Vibe.
2: Ang lupet.
1: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-Vibes.
2: Ang lupet.

0: Music Radio. FMR Favorite Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Good vibes! Makinig na!
2: Kung saan bida ang sarili nating musika. Certified Pinoy Music. Dito ka na sa OPM 5.

0: Rodel Naval with Lumayo Ka Man Sa Akin Ka Vibes. Lumayo ka man, still ikaw pa rin ang mamahalin ko. Ayan, and released in 1991 at naging ano po yan, Ka Vibes ha? Yan po ay naging biggest hits of early 1990s. At yun nga po, nagkaroon po yun ng triple platinum status within just a week. Ha? Imagine that, ha? Ganun ka katindi at kalakas po yung kanta na yan na Lumayo Ka Man Sa Akin during the 1990s. And of course, one of the interesting story behind that song, Ka Vibes, ay yung entirely original composition ng kanta. Yung melody po niyan kasi ay based on 1989 Japanese hit Single Again ni Maria Takeuchi. Ayan, ha? While working as an entertainment as an entertainer dun sa Japan po. And itong si Rodel, narinig niya sa restaurant. After nung namatay yung kanyang ina, narinig niya tong kanta na to. And then, mula noon, habang siya po ay, syempre, nagluluksa, nagsulat po siya niyan. In just 15 minutes, imagine that, na-transform niya yon into a heartfelt ballad. Yung kanta po na yan na Lumayo Ka Man Sa Akin. So, yun po talaga yung naging ano niyan, rason niyan kung bakit na-create yung song na yan ni Rodel Naval. It's because of yung lungkot na dinadala niya dahil sa pagkawala ng kanya ina. And narinig niya yung kumanta na yan na Japanese na si Maria. Ayun na, na-inspired na ang lolo mo, o, diba? And that's the story behind Lumayo Ka Man Sa Akin. Ayan. And mamahalin niya pa rin. Siyempre, bilang isang anak, mamahalin pa rin niya ng tuloy-tuloy ang kanyang ina kahit wala na ito. And of course, back-to-back with Buyan with Nang Makapiling Ka ni Jessa Zaragoza, included sa kanyang 1999 album Phenomenal. And the song was written and composed by Venny Saturno. Ayan, alam niyo naman to si Venny Saturno, talagang hitmakers to eh. Ayan, yung mga kanyang mga kanta. Although, ito po si Venny Saturno nag-reveal ng specific real-life inspiration behind the song, ha? Nang Makapiling Ka. Relatable story. Yun yung unexpectedly falling deeply in love with someone na nagbago po ang buhay ni Venny. Oh, diba? Kaya yan po, napakanta niya yan. Makapiling ka sana from a perspective of someone who initially believes na, alam mo yun, pwede kayong lumayo dun sa relationship pero andun pa rin yung nararamdaman. Wow. Ka-vibes, ikaw, nag-enjoy ka ba sa tugtugan? Kamusta ka naman dyan? Oo, ang lamig-lamig, di ba? Gising-gising, yung iba dyan, antok-antok pa. Siyempre, pag malamig ang panahon, talaga nakakaantok. At hindi lang nakakaantok, nakakagutom pa, promise, di ba? Pero eto muna, para magising ka, para sa'yo, ano bang mas importante? Ang magandang lyrics or magandang beat? Ayan. Sabi ni Joel Hakio II, yung maganda ang lyrics, Cathy G, at sasabayan ng beat. Okay na sa akin yun. Example, Pantropiko ng Beanie. Magandang lyrics, nasasabayan pa ang beat. O, diba? Correct. Ayan. Si Coach Everyday, para po sa akin, same kasi yung lyrics, dun mo mai-express yung mensahe ng kanta. Yung beat naman po, dun mararamdaman ang hatid na tunog ng kanta. Ayan. Thank you, Coach Everyday. And Rafael Ariza says, Cathy G, maula-umaga. Pa-request naman po ng song Basta't Kasama Kita. We'll try to look on that, ha? Pabati din po maganda kong asawa ni si Diana De Los Reyes. Wow, ayan. Hello, Diana. Hi, Miss Ari. Sabi niya, dun tayo sa naihayag or na-express kung ano man ang gusto nating sabihin dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang beat na hawak. Charot. Hawak mo rin ang beat, Miss Ari, ha? Hi, Jerry King Michano. And John Vincent Sagrado also to Juan Miguel Gamutia and Dang C. Ayan. Hello, hello po Ka Vibes. At syempre, ikaw, ano ba? Ano ba sa tingin mo ang mas okay, ayan, para sa'yo? Ang beat or yung lyrics ng kanta, diba? Yung iba kasi syempre gusto nila eh, para mas ramdam mo kasi kapag narinig mo yung lyrics ng kanta, diba? Parang iba yung impact sa'yo eh, Cathy G. Yung nagiging impact sa akin, parang alam mo yun, hindi lang basta yung song, nare-relate ko pa yung sarili ko. Jebby Chong De La Cruz, hello to you. And Kikai, ayan. Sige, we'll try to look sa inyo po mga request. And good morning, Cathy G. Ito, listening dito sa Brisbane, Australia while having lunch with ulam dinuguan and dessert ube halaya. Wow! Para kang nandito sa Pilipinas, Andrew, ha? Oo, sa malamig na panahon dyan sa Brisbane, Australia. Kamusta kayong lahat dyan? And syempre, mga ka-vibes po natin, smile lang po, ha? And tuloy lang po ang tugtuga. Miss Mary Dulay and Miss Altesa Sino Cruz also, hello po sa inyong lahat. Huwag kayong bibitiyo dahil marami pa po mga naka-line up na mga awitin para sa inyo. Coming up, Basil Valdez, Kule Desma, and of course, Jano Gibbs, Donna Cruz, and a lot more na mga paborito nating OPM artists dito lang po sa OPM Vibe with me, Kathy G, sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes. Ang lupet, oras po natin, 10:27 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
2: ACS
3: OPM Vibe.
2: Ang lupet!

0: 19.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Uy, Ka-Vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
4: pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV,
4: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
5: Para good vibes buong araw.
6: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupa!

0: Chanu Gibbs with Jaya with Ikaw Lamang. It's one of the most beloved OPM Love Duets performed by Chanu Gibbs and Jaya po. At yan po ay kinompose ni Doji Simon, and heartfelt ballads na naging isa sa mga kilalang OPM classics ka-vibes. Although wala pong official account from Doji Simon that the song was inspired by a particular real-life story, pero ito pong lyrics na to ay ito po yung paghahanap sa isang tao na kukumpleto sa kanyang buhay, diba? And the story behind the song, ito po yung dalawang taong nakikita nila yung fulfillment ng isa't isa. Fulfillment ng pagmamahal sa isa't isa. Yung mga pangarap nila, pinagdarasal nila, sila yun. O yan. And also, back-to-back with ito pong kanta po ni Ikaw Lang Ang Mahal ni Donna Cruz was written by composed and written by Freddie Saturno and become one of Donna Cruz's signature love songs during the late 1990s din po yan. At kasama po yan dun sa compilation album niya na The Best of Donna. Although ito pong si wala rin pong nare-relate na real-life story about dito sa pagkakasulat ni Freddie Saturno, pero ito pong story na to ay tungkol sa loving someone wholeheartedly, ayan na, while fearing yung possible na mawala ito sa kanya. Ikaw lang ang mahal, pero alam mo yun, natatakot ako na baka bigla na lang magbago isip mo eh. Ayan. Anyways, ayan. Siyempre, mga storya sa likod ng mga awiti na inyo pong naririnig dito po sa OPM Vibe. And ayan, siyempre, ka-vibes. Kamusta ka na? Getting ready na ba for lunch? May naisip ka na ba? Dahil nga maulan ngayon, eto na ang masasarap na ulam. Ang mga ulam na may sabaw, diba? Again, number one, leading po. Leading ang alin? Ang sinigang. Oo, sinigang lalim po. Wow. O kaya sinigang na isda. O kaya sinigang na hipon. Sinigang nasugpo. Wow. Diba? Tapos, andyan din po ang bulalo. O kaya, yung simpleng nilaga lang po na napakarami pong patatas, pechay, ganyan. Oo, cooking show, Kati G. Yes. Oo. Tapos, ayan pa, masarap pa na tinola. Ano pa ba ka-vibe? Sige, share mo na yan. Kung ano ba niyang tanghalian mo dyan, enjoy na lang yan, ha? Siyempre, basta luto ni nanay, siguradong masarap yan. Ka-vibes. And, again, ikaw, para sa'yo, ano bang mas importante? Ang magandang lyrics or magandang beat? Ayan. Alam ko, kanya-kanya na nga may hawak ng beat. But saying hello, sabi ni Raymark. Ayan ha, Kathy G, happy Saturday po. Kahit maulan, tuloy lang po ang pagbakbak sa kalsada. God bless. Uy, ingat ha, Raymark. Sa pag-ride, ayan, sa mga rider po natin, yung mga naghahatid po sa kung saan man sila pupunta, mag-iingat. And then, Asel and Edwin, hello ng Mars Laundry. Thank you so much for always listening. And Kathy G, ang para sa akin, ang okay ay yung lyrics po. Kasi ramdam na ramdam mo kapag sa lyrics eh, diba? Iba ang hatid ng lyrics sa'yo. Hindi lang basta nasasabayan mong kanta, napifeel mo pa ng bonggang-bongga. Although, malaki rin naman po ang parte ng beat. Siyempre, siya po yung nagbibigay ganda pa doon sa kanta. Ayan. Thank you so much, William Mortel, Kathy G, and hello din sa buong pamilya, Rafael Ariza. Sa lahat po ng mga nakatutok pa rin po, ka-vibes. Ayan. Tuloy-tuloy lang po. Randy Santisas also. Tuloy-tuloy po ang tugtugan, kaya dyan ka lang, huwag kang bibitil, smile ka lang lagi, ka-vibes. At manatiling nakatutok dito lang po sa OPM Vibe. Kasama niyo po ako, Kathy G, sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet. Oras po natin, 10:57.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS
3: OPM Vibe.
4: Ang lupet!
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo. Smart, smart Dishwashing Paste ko.
7: Smart to you.
6: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
7: Smart.
6: Ang galing for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
6: Tanggaling-galing mo.
7: Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS
3: 92.3 FMR,
2: favorite music radio.
3: Ka-vibes
4: ang lupet.
3: OPM Vibe.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes! Makinig na! Kung saan bida ang sarili nating musika. Certified Pinoy Music. Dito ka na sa OPM.

0: Rose, may kasalanan ba? Yes. Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan? Kapay G po, ang kasama nyo pa rin dito sa OPM Vibe ngayon pong araw po ng Sabado. Isang maulan nga po na Saturday sa inyong lahat. Ayan, kasalanan bang mahalin kita ng lubusan? Yes, kapag ikaw nawawala ka na sa sarili mo sa sobrang pagmamahal mo dun sa tao, eh, kasalanan na po yan. Kasi diba, hindi naman okay lang na magmahal ka ng todo. Wag lang todo-todo na ikaw mismo ay wala ka na rin control sa sarili. Kasalanan ba? Too much love will kill you, sabi nga ng Queen. Sabi rin ni Jovet. Kasalanan ba by Men Opposed is one of the band's biggest hits po yan. Yan, ha? And of course, yung self-titled 1995 debut album nila na Under Vicar Music and written by the members of Men Opposed and became, alam nyo naman, kilala nung 1990s OPM because dun sa relatable message nila na kasalanan bang mahalin kita ng lubusan? And the song begins with the main sitting alone. Sabi nga, ay yung unable to pag-isip dun sa tao, dun sa relasyon na gusto kita eh, mahal kita eh. Kasalanan ba yun kung labis kita minamahal, diba? And back-to-back po yan with Alam Mo Ba ni Vina Morales. Hindi ko pa alam, pero alam nyo rin po ba, ka-vibes, na yan po ay OPM love songs from the 1990s. Wala naman pong published na interview regarding that song, but ito pong kanta na to ay ninarrate po ng isang tao na nakakaranas ng pagmamahal, yung emotions na hindi niya naramdaman before. So yung parang sinasabi niya, alam mo ba na eto, nararamdaman ko na to ngayon. Alam nyo ba na nararamdaman ko rin na nagugutom ka na? Ramdam na ramdam ko, ka-vibes, 11:22 na po. Oo, kamusta naman sa mga nananghalian dyan in advance. Ayan, ang aga ha, early lunch. Oo, dun sa mga nag-aabang na sa luto, amoy na, ma, pa. Oo, amoy na po ang luto nyo, nay. Ang sarap, kumain na, nakakagutom, diba? Oo, Kathy G, ang sarap ngayon ng, ano yan, ginataang halo-halo. Oh, yes, napakasarap niya, lalo na maulan, diba? Yung maraming, ano, langka, mayroong saging, lagyan mo ng kamote, ano pa ba ang yung bilo-bilo, yun ang pinakamarami, 'di ba? Yun ang mas gusto. Actually, yun ang mas gusto eh. Ba't hindi na lang natin gawing bilo-bilo lahat, 'di ba? Ayan, yun yung mga masasarap diyan. Tapos maraming langka at gata. Wow! Ang sarap po ng ginataang bilo-bilo sa malamig na panahon. O kaya naman champorado, ka vibes. Tapos mayroong partner yung iba. Sabi nila, "I find it weird, Kathy G, kapag yung pina-partner yung tuyo o kaya dilis, 'di ba?" Well, yun talaga ang sinasabi nila, masarap, diba? Kasi nga matamis at maalat yan, ka-vibes eh. O, diba? Usapang pagkain. Gutom yarn. O, hindi kasi masarap talaga yung champorado, ka-vibes, kapag umuulan, ha? Pero yung iba ngayon, meron ng mga restaurants na nagsiserving yung champorado, ang partner niyan, yung crispy pork belly. O, diba? Yung napaka-crunchy, parang chicharon na. Sarap, sarap kumain at ang sarap din makinig ng mga OPM songs. Kaya naman ka-vibes, para sa'yo, anong mas importante? Ang magandang lyrics o magandang beat? Sabi po ni Jessica, Kathy G, hello to you. Happy, happy Saturday. Ayan, natutuwa ako kapag Saturday kasi napapakinggan ko yung mga paborito kong mga OPM songs. Iba talaga ang impact, Kathy G. At syempre, natutuwa rin ako dun sa mga story behind the song na isinishare mo. Wow, thank you so much, Jessica. Para po sa akin, mas importante yung lyrics. Iba kasi ang dating kapag yung lyrics, lalo na kung naiintindihan mo yung bawat message, bawat word na binibigkas nung singer. Ayan. Yung beat, syempre, add-on na yan. Lalo na kapag maganda, mas mapapasayaw ka. Salamat, Jessica. Thank you so much for always listening. At syempre, sa mga ka-vibes pa rin po natin na nandyan, hingang malalim, ka-vibes, and get ready for the lunch. And syempre, tuloy pa rin ang tugtugan. Tuloy pa rin ang pag-e-enjoy at pag-chill. Kasama niyo po ako, Kathy G, dito sa OPM Vibes, 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet.
1: OPM Vibe.
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Kung maibabalik ko lang, nako, ito yun eh, ang daming mga pagsisisi talaga kung minsan na, alam mo yun, hindi natin maiiwasan. Of course, kung maibabalik ko lang, Regine Velasquez, and very emotionally powerful OPM ballads po yan, and written and composed by Venny Saturno, and isa po yan sa siyempre most prolific hit makers. Yeah, siyempre, yan naman eh. Venny Saturno eh. Yung pong kanta na po na yan na kung maibabalik ko lang ni Regine, 1990 album na 1990. Ayan. Becoming one of the standout tracks po yan ha, na kinanta po nitong si Asia Songbird Regine Velasquez. And of course, although itong si Venny, eh wala naman pong naisulat and na-disclose na specific story regarding that song. Pero yan po ay inspired ng composition niya, itong tungkol sa regret, lost love, and of course, longing to undo yung mga past mistakes. Diba? Ganyan tayo eh. Kung minsan, nandyan na yung taong nagmamahal sa atin pero natitake for granted natin, or nandyan na yung mga nagbibigay ng todo-todong pagmamahal pero ayaw pa rin natin. Diba? So ngayon, ang nangyayari, kapag nawala na, tsaka rin natin marirealize kung maibabalik ko lang, Cathy G. Diba, marami mga pagkakamali tayo na gusto nating itama pero wala ng time, wala ng chance. So, kung po pwede lang, diba, laging ang pinapaalala na kung pwede hanggang ngayon, kung pwede mo nang sabihin na mahal mo yung tao, kung pwede mo nang gawin yung tama, edi gawin mo na para wala kang pagsisisi, diba? And of course, back-to-back po yan with Minsan Lang Kita Iibigin, one of Ariel Rivera's most beloved OPM ballads also. Alam nyo naman, basta itong si Ariel Rivera, ang mga kanta niya eh talagang iba rin, tatak din at tumatagos sa puso ha. And that song was written and composed by Jose Marichan ha, and was included in Ariel Rivera's 1993 album, yung Simple Lang. Album niya po yan and became a major hit po at syempre tungkol sa pagmamahal. Ayan, Minsan Lang Kitang Iibigin. At dahil ang minsan ay magpakailanman. Diba? Ang sarap nung gano'n. No? Minsan lang kitang sasabihan ng mahal kita. Dahil yung pagsabi ko ng mahal kita na yan ay panghabang buhay na. Ayan ako, ka-vibes. I hope nag-enjoy po kayo sa ating tugtugan. Ayan, ang mga hinatid ko po mga OPM songs sa inyo, ka-vibes. And enjoy nyo po ang inyo pong pananghalian. Dahil ngayon din po, mag-dessert. Ang sarap mag-dessert. Bukod nga sa sinabi ko kanina, ang sarap ng dessert yung mga, like yung mga ginataang halo-halo, ginataang mais, ganyan, diba? Ang sarap din po, malamig Cathy G ha, para mag National Ice Cream Cake Day. Dahil ngayon po ay National Ice Cream Cake Day, diba may mga cake na made of ice cream? Ang sarap, oo. Sabi nga nila, kapag malamig din ang panahon, sabayan mo rin pagkain ng halo-halo, ganyan, na malalamig. And hindi lang po, ngayon pwede naman mag-dessert ng prutas. Dahil today is also an International Pineapple Day. Nako, pinya day pa lang ngayon. Ang mga mata, oo, masarap ang pinya, lalo na yung maliit, 'di ba? Yung galing Tagaytay, yung maliliit na pinya, yun yung matatamis eh, yun yung mga juicy. But I remember one na kinain ko na very juicy is from Bukidnon. Ayan, napaka-juicy po ng pineapple dyan. So, happy International Pineapple Day. Pero kung ikaw ay acidic, eh medyo hinay-hinay po sa pagkain ng pineapple. Ha? Ichew nyo lang maigi, pero sagana po yan sa fiber. Again, ka-vibes, thank you for keeping me company ngayon pong araw po ng Sabado. Ayan, I hope nag-enjoy po kayong lahat. Siyempre, magkarinigan po ulit tayo on Monday. Love me Cathy G naman po, alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. Until next Saturday everyone, thank you ka-vibes. Siyempre huwag bibitiw dahil tuloy pa rin po ang tugtugan, kasama po ang campus break ng mga DJs. Kaya naman, syan ka lang, huwag kang bibitiw. Ako po si Cathy G at ito po ang OPM Vibe dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes.
0: Ang lupet!

0: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
1: Mahal!
2: Ah, yes, mahal.
1: Hindi. Mahal na naman ang bilihin.
2: Naku. Kaya mahal, eh. Dapat talaga makapagtipid-tipid na tayo.
1: Eh, paano ba?
2: Ganito lang yan. Pagkasweldo, magtabi na agad ng konti para sa ipon. Bilhin lang ang nasa listahan pag mamamalengke. At syempre, unahin ang mga pangangailangan sa bahay at bawasan ang luho. Cellphone ka kasi ng cellphone, eh.
1: Ha? Eh, nakikinig lang naman ako sa FM Radio Philippines app.
2: Ah, akala ko pa na-check out ka na, eh.
1: O, diba? Yan ang matipid. Libreng app, walang gastos. O, download mo na rin sa cellphone mo. Dali! 92.3 FM Radio. Ang lupa!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: School life, study hacks, at mga ganap sa campus ba ang hanap mo? Welcome sa official tambayan ng mga Ka-Vibes students! Kasama ang musika na para sa'yo. Mag-chill at matuto kasama ang iyong classmate. Tara na sa Campus Break!

0: calling out aspiring student jocks. It's your time to shine! Mapakwentong college life o study hacks. Get ready! Get ready! Dahil nandito ang official tambayan ng mga Ka-5 students! Campus Break! Campus Break! Campus Break!
1: Vibes. 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes ang lupet. So mga Ka-Vibes natin, happy, happy Sabado! At welcome po sa Ultimate Tambayan ng ating Ka-Vibes student jocks. Kayo po ay nakikinig sa programang Campus Break and kasama niyo po ako, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ Artie! Kamusta naman ang mga Sabado ng ating mga Ka-Vibes dyan, lalong-lalo na sa mga Ka-Vibes natin na may trabaho ngayong Sabado. Talaga namang for the work, work, work. Ang sipag mo, kuya. Ang sipag mo rin, ate. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Ayan, kaway-kaway sa mga alipin ng salapi. Yes, katulad ko, no? Yung nag-i-enjoy talaga pag weekend, pagka... Ang enjoy pag weekend is trabaho, yes. Huwag naman natin kalimutan magpahinga, mga Ka-Vibes. Alam naman natin na kahit, di ba, sa 7 araw sa isang linggo, bigay mo naman yung isa dyan para sa self mo, di ba? Every once in a while naman din, di ba? Para naman ma-enjoy mo yung fruits of your labor. Fruits of your labor talaga, oo. Saging, mansanas, ubas, ganon. Para rin naman sa mga Ka-Vibes natin na nakalabas na ng kanilang mga bahay, yung talagang isang buong linggo ay naantay na lang talaga, gumagapang na lang talaga para naman, di ba, may nilulook forward sa weekend, mag-enjoy kasama ng kanilang pamilya, kasama ng mga tropa dyan. Ayan, ingat po tayo mga Ka-Vibes, ha? Lalong-lalo na ngayon, ang daming-daming ganap sa mundo ng Pilipinas, di ba? Ang dami mga natural calamities na nagaganap. Kaya naman sa mga Ka-Vibes natin, reminder lang din na dapat maging laging handa sa kung ano man yan, di ba? Yung mga ulan, baha, lindol, sunog. Mas maganda na maging informed tayo para naman pagka nangyari yon, di ba? Huwag naman sana. Pero pag nangyari yon, alam natin ang gagawin. Kasi nga sabi nila, di ba, mas maganda ang maging alam. Mas lamang ang may alam. O, di ba? Nyo kaya. Sa mga Ka-Vibes natin, kayo ba? Kung ikaw ang tatanungin ko ngayon, diba? Sige, ilagay natin yung mga sitwasyon natin sa pag may emergency. Sa tingin mo ba, kaya mong i-handle yan? Or sa tingin nyo ba, kaya nyong protektahan ang inyong mga sarili? At alam nyo ba ang mga gagawin pag kayo ang nasa isang sitwasyon na kailangan nyo talaga mag-isip agad-agad, diba? Ang hirap kaya nun, lalo na pagka, syempre, pag may takot ka na, pagka hindi mo talaga alam kung ano dapat mong gawin, dun tayo nadadali mga Ka-Vibes. Kaya naman, again, reminder, no, educate ourselves. Let's educate ourselves. Alamin natin ang mga dapat gawin at alamin din natin ng mga Ka-Vibes mamaya sa ating pagbabalik. Ang opinion, perspective ng ating mga Ka-Vibes student jocks all the way from Bulacan State University. Yes, dahil nga sa ating programa, may mga makakasama tayong mga student jocks mula sa iba't ibang university. Ayan, abangan nyo po yan sa ating pagbabalik. Makikilala nyo na ang ating Ka-Vibes student jocks for today. Kaya naman, samahan nyo ako hanggang 3 p.m. sa ngayong araw ng Saturday. And sa mga Ka-Vibes natin, kung gusto nyo malulupit na challenge, malulupit na chikahan at malulupit na kwentuhan at tawanan, dito na lang tayo sa programang Campus Break. Kaya naman Ka-Vibes, huwag ka na maglipat. Dito ka lang sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes ang lupet. Back to tugtugan muna tayo ngayon sa oras na 12:24. Enjoy!
2: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!

0: calling out aspiring student jocks. It's your time to shine. Mapakwentong college life o study hacks. Get ready. Get ready. Dahil nandito ang official tambayan ng mga Ka-5 students. Campus Break. Campus Break. Campus Break.
1: Ang lupet.
2: Ka-5. .3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet! Kayo po ay nakatutok sa programang Campus Break! Ang oras natin ngayon, 12:50, at kasama niyo pa rin ako, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID! And happy Sabado sa ating mga Ka-Vibes, lalo na sa mga nakikinig sa ating transistor radio, whether nasa kotse ka man or nasa inyong mga tahanan. Isang happy Sabado po sa inyong lahat na ko mga Ka-Vibes. Sobrang exciting na mga mapag-uusapan natin ngayong araw na ito. And very ano siya, relatable sa ating lahat. And if aware ka at nanonood ka ng news, ang daming ganap sa world of the Philippines. Hi, yun na lang ang masasabi ko sa mga Ka-Vibes natin. Abangan po natin dahil eto na, ipapakilala na natin ang ating mga Ka-Vibes student jocks all the way from Bulacan State University. I-welcome na natin dito sa ating programa si SJ Edwin and si SJ Audrey. Hello guys!
3: Hello mga Ka-Vibes, good afternoon sa inyong lahat.
4: Hello Ka-Vibes, good afternoon po sa lahat.
2: Ayan, si ating mga Ka-Vibes na nanonood ngayon. Uy, lahat pala tayong naka-item. Wow, Machi! O diba, di kami nag-usap-usap na ito, Ka-Vibes. At natutuwa naman ako dahil sa dalawang ito. Ayan, kanina na pag-usap-usapan nga namin, diba, kung ano yung mga magaganap ngayong araw. So sige, tingnan nga natin. I-pop quiz ko ang ating mga guest ngayon. So ano magaganap sa araw na ito? Edwin?
3: Sa unang-una po.
2: Anong abangan?
3: Abangan po nyo na malalaman nyo po. Pag nanood po kayo.
2: Malalaman nyo pag nanood kayo.
3: Opo.
2: Yes, abangan natin ang ating kwentong vibero, mga Ka-Vibes. And syempre, ano pa?
4: Abangan din ang aming banter sa Student Spotlight.
2: Yun! O, nakuha.
4: Campus Break.
2: Tama yan. O, Student Spotlight, pati kwentong vibero, yan ang mga challenges natin dito sa ating programa kung saan talagang makikita natin at itetest natin ang pagka-creative ng ating mga Ka-Vibe student jocks ngayon. So, Audrey and Edwin. Ayan, syempre kilalanin muna natin kayong dalawa at ipakilala natin kayo sa ating mga Ka-Vibes. So, eto na, anong year nyo na? Anong kurso nyo? And ba't kayo nandito today? Anong ina-expect nyo sa ating programa? Simulan natin kay Edwin.
3: Hello sa inyo, guys. Hello sa inyo, mga Ka-Vibes. I'm Edwin. I'm
2: ba't parang hindi ka sure sa pangalan mo? Patingin nga ng birth certificate.
3: So, ayan, guys. We are from Bulacan State University. Bachelor of Arts in Journalism. So, yun.
2: Okay. So, anong year mo na?
3: Bali,
2: incoming? Third year ngayon.
3: Fourth year po.
2: Naka-break na ba kayo?
3: Yes.
2: Vacation, no? Until when?
3: Bali, OJT po ngayon.
2: OJT season. Okay. Okay, so intern siya. Alright, so ikaw naman, Audrey.
4: Hi mga Ka-Vibes. Ako po si SJ Audrey from Bulacan State University na nag-aaral ng Bachelor of Arts in Journalism and incoming fourth year din po.
2: Ayan, so mga BS Journ students to, talagang mataas ang expectations ko ha pagdating sa mga Journ students kasi syempre doon tayo sa creative writing, di ba? Oo, yes, tama ba ako? What, parang kinakabahan kayong dalawa? Nakikita ko yung mga mata nyo na kung mga Ka-Vibes, na kung makikita nyo yung mga reaksyon ng ating mga Ka-Vibes student jocks dahil bukod sa napapakinggan nga tayo dito sa radyo, napapanood din tayo sa ating mga social media accounts. I-search nyo lamang 92.3 FM Radio Manila at nandyan po kami. So anyways, sa mga Ka-Vibes natin, para mas makilala natin ng mas malalim ang ating mga kasama ngayon, no? Ito na ang ating student spotlight tuloy. Ang ating show and tell segment kung saan makikilala natin si Edwin and si Audrey gamit ang kanilang mga dala para sa atin for today. Kaya naman, ito sige, simulan naman natin ngayon kay Audrey, ano ang dala mo para sa atin at bakit yan ang napili mo? Nakikita ko na ngayon eh. Nakita ko siya kanina, sabi ko, okay, bakit? Ipakita mo sa ating mga ka-vibes.
4: Ang dala ko po today ay ang sebo de macho.
2: Tagal ko na hindi narinig yan, ha?
4: Which is a topical ointment po to reduce scars and to reduce the visibility of scars sa ating skins po.
2: Bakit marami ka bang sugat?
4: Wala naman po. Parang...
2: Akala, sa puso lang?
4: Hindi naman. So bakit ito? Pinili ko to na bagay para mag-represent sa akin because I believe I do heal people in a way na nakakalimutan nila yung nakaraan, which is which represents scars. Yun lang po.
2: Ang taray, I heal people. Parang miracle worker ang atake natin dyan, ha? So, Young Sebo de Macho, para sa'yo, parang ikaw yan.
4: Yes.
2: Kumbaga, yung mga taong nakakasama mo as much as possible, gusto mo ma-influensyan sila ng mas mabuti para naman, di ba, mas ikabuti ng buhay nila. Wow, parang sarap po naman maging friend, Audrey. Alright, maraming salamat. Ikaw naman, Edwin.
3: So, ayun naman sa akin, guys. Ang dala ko is watch. So, bakit nga ba watch? Kasi po, mahalaga po, di ba, ang oras.
2: Oh, time dapat, is gold.
3: Yes po. Dapat po, ganun din po tayo sa mental health natin and sa kalusugan din po natin. Then, lalo na po, kaya nga po, oras yung napili ko kasi... On time po ako palagi and mas madalas po na nauuna po ako sa mga schedules.
2: Mm-mm.
3: Yun lang po.
2: Actually, tama. Ang aga dumating ni Edwin. Anong oras ka dumating dito?
3: Bali. Basta po maaga po.
2: Basta maaga. Mga alas 9, ganun. O alas 10 naman, kahit pa paano.
3: Mga 10 po.
2: Oo, ayan yung po. Maaga pa din kasi programa natin, guys, 12, diba? So, 2 hours early, o diba? At least, diba, wala nang Filipino time sa'yo.
3: Opo.
2: Perfect, perfect ka dyan. Ayan, nakakatuwa. Itong dalawa, mukhang ano pa eh, medyo may kulit pa sila na pwedeng ilabas mga ka-vibes. Kaya abangan niyan sa mga susunod natin na segment dito sa programang Campus Break ka naman. Samahan nyo kami. Ako, DJ ID.
3: And SJ Edwin.
4: And SJ Audrey.
2: Sa programang Campus Break until 3 PM ngayong Sabado. Kaya naman back to tugtugan na tayo sa oras na 12:56 ng hapon.
1: Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. ACS.

0: lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka ka-vibes.
2: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR ka-vibes.
0: Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet.
3: Oras ngayon sa FMR 102 ng hapon.
0: Ang lupet.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes ang Lupet. Welcome po sa pangalawang oras ng programang Too Hot to Handle. At kasama niyo pa rin ako ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. And sa oras na ito, nandito rin po ang ating mga Ka-Vibes student jocks all the way from BSU, Bulacan State University. Hello, hello, kila SJ Edwin and SJ Audrey. Kaway naman guys. Ayan, hello.
1: Good afternoon, guys.
2: Good afternoon po.
0: Oh, good afternoon. Napaka ano, parang ang gagalang ng mga batang ito. No? Parang sobrang, ang demure nyo ha? Parang kanina off air, hindi kayo ganyan. At bigla kayong, ano, biglang pa-demure kayo ngayon. Hello, may kausap po ba ako? Guys, kaya today?
2: Yes po, kaya.
0: Oh, siya, eto na nga. Parang feeling ko kasi, mga ka-vibes, kinakabahan sila para sa segment natin na tinatawag nating Kwentong Vibero. Para sa mga ka-vibes natin na bagong tune in lang dito sa ating programa, ang Kwentong Vibero po ay ang segment kung saan bibigyan natin ng 3 random words itong ating SJs at gagawan nila ng storya. No rule, no anything, ang kailangan lamang ay makototohanan. Okay? Ready? Sige nga, isa nga ano, bato-bato pick dyan. Para kung sino mauna. Matalo, mauna. Bato-bato pick. Ayan. So, ang natalo ay si Audrey. Kaya ito na ang 3 random words ni Audrey. Para sa'yo, ang iyong mga salita ay papel. Okay? Papel, kahoy, at saka kotse. Okay? Papel, kahoy, kotse. Are you ready?
1: Yes.
0: Alright, dahil dyan, ito na ang countdown mo.
1: Noong isang araw, pumunta ako sa isang hardware. Nakita ko kung ano ang mga list of materials nila doon sa hardware. Nakita ko sa isang malaking papel. At ang isa sa pumukaw ng
0: pumukaw? Big
1: ng
0: word?
1: Ng aking mga mata ay ang kahoy na mahogany. Mahogany na kahoy.
0: Oh, mahogany. And specific, ha?
1: Wow. What a nice wood. So, binili ko ito. And nakita ito ng aking tatay na isang karpintero. So, tinanong niya ako, anong gusto mong gawin ko rito sa kahoy na binili mo sa hardware? Ang sinabi ko sa kanya, gusto ko magkaroon ng kotse na kahoy.
0: Ayun.
1: And wow. Ang sabi niya, pwede naman. Pero mahirap. Yun na.
0: Oh, palakpakan naman natin. Nabuo niya ang tatlong words. Nagamit niya tatlong words. Again, papel, kahoy, at kotse. Palakpakan natin si Aubrey. Okay, so Aubrey, ano ang naging thought process mo doon?
1: Parang sobrang random kasi ng kotse. Mm-mm. Tapos yung kahoy and papel medyo magka-relative.
0: Oo. So parang ano siya, dun ka humugot.
1: Yes po.
0: Wow naman. Ano ba, more on ano, pag sa journalism ikaw, sa side ng journalism, more on ano na nasang ka? News writing?
1: More on news
0: or
1: writing
0: sa creative,
1: po.
0: Ano, mga narratives, gano'n?
1: More on news writing po and in-depth reports.
0: Ah, so kaya pala ang seryoso mong person. Ang seryoso sa person. Meron bang ano mas paano ka nagsimula or paano mo na-realize na journalism yung gusto mo?
1: Kasi nung bata pa lang, elementary days, parang hilig ko na po magsulat. And feel ko dapat hindi natatapos sa hilig na magsulat. Parang journalism is a public service po.
0: Wow.
1: Para sa akin. Para so nagsusulat ka, at the same time, you're doing a public service.
0: Oo, totoo yan. Siyempre, na mabuhay ang ating mga journalists, na lalong-lalo na pagka sa mga panahon na may mga emergency, mga natural calamity, mga importante na news items. No? Talagang sila ang mga, anong tawag nun? Mga frontliners natin. No? Diba? Kaya naman, shout out sa ating mga journalists. Nako, thank you so much para sa inyong service, no, sa ating mga Pilipino. Kaya naman, ito na nga. Si, ano naman tayo ngayon? Si Edwin, isa pang ano, journalist student, pero ikaw ba ganun din katulad ni Aubrey Nana, Audrey Nana, sa more on na sa news, more on na sa mga reporting, or ikaw naman ay creative writer, mga narrative storytelling ganun?
2: As a journalism po, more on articles po ako.
0: Articles.
2: Then kadalasan po sa video editing creatives po talaga.
0: Ang
2: yun
0: galing.
2: Po talaga yung hilig ko since akala ko po kasi dati...
0: So, storytelling, visual storytelling,
2: yes,
0: kumbaga.
2: Kumbaga, akala ko po kasi dati, pag nag, ano ka, nag-journalism ka, parang, ikaw yung parang background ng, ano, ng television. Kumbaga, nasa likod ka. Pero, ang totoo pala, pag nag-journalism ka, ikaw pala yung nasa, yung nag-i-interview sa mga tao.
0: Oo, tama. Yes.
2: Akala ko po kasi dati, before, nung nag, kumbaga, wala pa po ang idea sa journalism. Akala ko po, video editing, and parang, dapat po pala, broadcasting po pala.
0: Oo, yung so very, very wide talaga, no? Yung ano-ano. Yes, well, as a comm arts student, I agree. At dahil nga dyan, mas visual storyteller ka pala. Tingnan natin kung magtatagumpay siya sa ating kwentong vibe. Pero kala mo, nakalimutan ko na, ha? Ano lang yun? Segway lang, mukhang kinakabahan ka kasi. So, ang three words mo, Edwin, ay carrot. Yung mukha niya nung sinabi kong carrot. Sabi niya, anong gagawin ko doon, DJ ID? So, ito na nga. Carrot, gamot, at microphone. Carrot, gamot, microphone. Ang lupet! Are you ready?
2: Wait lang po. Notes ka lang po.
0: Again, carrot, gamot, at microphone. Hindi lang pala creativity ang natetest dito, mga ka-vibes, pati rin ang memory. Buti na lang hindi ako yung nakasalang sa ating
2: sa,
0: challenge.
2: Ano po? Yung last?
0: Microphone. Okay, ayan. Dahil dyan, ito na ang 3 countdown mo. 3 seconds. And go!
2: So, ayan guys. Ang kwentong ito ay tungkol kay Jobert. Sa araw ng Sabado, di niya inaasahan na piyesta pala sa kanila. Kaya nagpabili ang nanay niya ng mga ingredients para sa pasta. Isa na dito ay sopas. At nagpabili ang nanay niya ng carrot para sa kanilang handaan, pero simple lang. Di rin inaasahan ni Jobert na nagkaroon pala ng sakit ang kanyang nanay. Nung mga araw na yon, kaya bumili agad siya ng gamot sa pinakamalapit na bilihan ng gamot. At hindi niya rin inaasahan.
0: Na ano? Ituloy mo! Kaya mo yan, Edwin!
2: Na traffic pala dun sa, ano, sa kalsada kasi piyesta nga, di ba? So, umiikot siya sa mga barabarangay at nabigla siya sa malakas na tunog ng isang microphone.
1: Ilaw pa.
0: Ayun. Wala man lang ano, wala man lang conclusion. Diba? Yun na yun. The end. Microphone. Mic drop tayo. Ayan. Congratulations. Natapos mo rin, Edwin, ang iyong storya. Alam mo, actually, inaabangan ko kung paano niya talaga isisiksik yung microphone. So, anong alin dun sa tatlong words ang pinakanahirapan ka?
2: Sa ano po? Sa microphone? Kasi po, kumbaga, layo na po dun sa context ng...
0: Sa storya. Ayan, congratulations. Naano mo naman, natahi mo naman yung tatlong words. Actually, kayong dalawa, kayo naman palakpakan nyo ang inyong mga sarili. And kayo ba, mga ka-vibes, anong masasabi nyo tungkol sa ating kwentong vibe? Meron ako nakakatuwa, no, yung mga nabuong narrative, mga nabuong kwento na itong ni Audrey at ni Edwin. Kaya shout out naman, ayan, sa ating mga ka-vibes na nanonood sa ating live stream, kila Joanna, Bago, ayan, syempre. Kapatid po ba yan, mommy?
1: Tito po.
0: Tito. Hi po, Tito. And sila ating ka-vibes na sila Rochelle Dumasapal Ruiz, sila Jamaica Jane, ayan, si syempre si Jam nandyan, si Sari Lerma, Randy Santisa, si Elaine, and sila Alteza Herrera Sino Cruz. Sama na natin sila William Mortel and Tristan Wyatt. Isang happy Sabado and Ayan, kumusta naman ang weather natin dyan sa labas mga ka-vibes? Kung meron kayong mga gustong i-share sa amin, bukas na bukas ang ating live stream ngayon, pwede kayong mag-comment dito at samahan nyo kami hanggang 3 p.m. And sa mga ka-vibes natin na may gustong ipabate, baka naman merong may birthday dyan or baka may gusto kayong paringgan on air, i-message nyo lang. Pwede rin kayong tumawag sa numerong 0954-406-1967. For now mga ka-vibes, back to tugtugan and sa ating pagbabalik na ko, abangan natin no, ang mga mapag-uusapan natin tungkol sa ating topic ngayong hapon. Speaking of mga weather, and mga natural calamities, tingnan nga natin kung gaano ka-prepared itong dalawang to. Nakasama ko ngayon sa mga ganitong sitwasyon. Ayan, abangan po yan sa ating pagbabalik dito sa programang Too Hot to Handle. Campus Break mga ka-vibes! Naku po, Campus Break, no? 12 p.m. to 3 p.m. yan ang hapon. Dito lang yan sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang Lufet!
3: Uy! Nakangiti siya! Ang Lufet!
4: 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes,
3: ang Lupet!
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
0: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon.

0: aspiring student jocks, it's your time to shine. Mapakwentong college life o study hacks. Get ready. Get ready. Dahil nandito ang official tambayan ng mga ka-vibe students. Campus Break. Campus Break. Campus Break.
1: Ang lupet.
2: Ka-Vibes.
3: Nakikinig pa rin kayo sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes. Ang lupet. Nakikinig pa rin kayo sa programang Campus Break. Ako po ang inyong SJ, Audrey Bago ng Bulsu.
4: SJ Edwin from Bulacan State University.
3: At ito po ang ating segment na Student Spotlight. Kami po muna ang inyong makasama sa segment na ito upang pag-usapan ang relatable topic natin sa
4: kalamidad at mga lindol na nangyayari sa ating bansa.
3: Yes, yes, yes. So, tanungin kita, SJ Edwin, paano naghahanda ang institution natin, which is Bulacan State University, sa mga ganitong uri ng kalamidad?
4: Kamakailan lang nagkaroon ng drill ang ating eskwelahan, universidad, sa ating paaralan kung saan nagkaroon ng parang realistic na paghahanda tungkol sa nangyayaring paglindol sa ating university. Kumbaga, nakikita natin na parang totoo talaga yung mga nangyayari. Like, may mga nasasaktan, may mga nasugatan during that time. Habang yung iba naman is kalmado lang habang yung mga kabataan is natatawa kasi kala lang iba, parang totoo na yun talaga yung nangyayari.
3: Okay, segue naman natin sa current happenings ng ating bansa tulad ng shootout and stabbing sa loob ng ating mga institusyon. So, currently nagkaroon tayo ng ng paghihigpit sa mga securities, yes. Katulad ng paghihigpit ng mga scanners ng ating security guards sa Bulsu. Napansin mo ba 'yon?
4: Oo, napansin ko 'yon, pero since nag-start naman yung yung pagpasok sa paaralan, talagang mahigpit yung ating eskwelahan sa pagpapatupad ng mahigpit na patakaran. Kumbaga, makikita natin sa eskwelahan, sa pagpasok pa lang, may mga scanner na nakaredy at may mga guard na nakaredy rin upang kumapkap sa bawat estudyante sa ating paaralan.
3: Nakaraan nag-viral yung mga bang laman ng inyong first aid kit or yung earthquake preparedness kit. So, ano bang laman ng earthquake preparedness kit mo?
4: Para sa akin,
3: or yung storm preparedness kit?
4: Yung before, lagi akong nagtatabi ng by Jesse kasi, kumbaga, madalas kasi akong magkasakit eh. Then, yung mga vitamins, saka yung benda. Uh-huh. In case na may mangyaring injury, may magagamit.
3: Mga flashlight, yes. Whistle.
4: Yes, yun.
3: Anong favorite snack mo na nilalagay sa earth preparedness kit?
4: Wala namang ganun. Pero balik na lang tayo sa topic na. Base naman sa iyong karanasan sa eskwelan, may experience ka ba before na naranasan kung paanong ginagawa during the drill?
3: Yun nga, yung the cover and holds usually sa dindol and yung pag-alam ng mga storm signals, gano'n. So overall, parang ang point lang naman para manatili tayong handa sa mga ganitong kalamidad is always be prepared, always listen to our authorities kasi they know what they say.
4: Yes, parang, tama yan.
3: At the end of the day, let's be ready sa mga ganitong uri ng kalamidad.
4: Pangyari, yes.
3: Kasi, it's our life.
4: Saka when it comes sa mga nangyayaring disaster sa ating bansa, kailangan natin maging kalmado at huwag kabahan habang nangyayari yung ganong mga events,
3: yes,
4: sa ating lugar. Yes. Saka pinakauna sa lahat, huwag tayong tatago sa mga masikip na area kasi delikado 'yon, 'di ba? Kailangan, yes, humanap tayo ng open area para manatili tayong safe.
3: Yes, yes.
4: Yes.
3: I agree, ah.
4: Yes, yes, yes.
3: Salamat. Salamat sa.
4: So, magbabalik ang 92.3 FMR Favorite Music Radio Kalpimes, ang Lupet.
1: Uy, wow! Work from home siya! Ang Lupet!
0: Campus Break!
2: Sa palaisipan ba tayo dapat nagsisimula? Baby, paki

0: May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan. Habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plan o yung babae na wala siyang balak backupan?
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Umaga pa lang na katutok na sila sa palengke abala, nagbabagsakan na mga ka-vibes sa tindahan, pati kabahayan, walang lipatan.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: calling out aspiring student jocks. It's your time to shine. Mapakwentong college life o study hacks. Get ready.
1: Get ready.
0: Dahil nandito ang official tambayan ng mga Ka-Vibe students. Campus Break.
1: Campus Break.
0: Campus Break.
2: Ang lupet.
3: Ka-Vibe. FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet, 2:18 ng hapon, and welcome sa third and last hour ng programang Campus Break. And syempre mga Ka-Vibes, kasama niyo pa rin ako, DJ ID, at ang ating student jocks all the way from Bulacan State University. Eto na nga si SJ Edwin and si SJ Audrey.
4: Hello po, Ka-Vibes. Good afternoon po.
5: Good afternoon po sa inyong lahat na nakikinig.
3: Kamusta naman yung experience niya so far? Marami ba kayo natututunan? Nag-enjoy ba kayo dito sa ating programa? Yung mga challenges, kamusta?
5: Ah, yes po.
3: Ano masasabi niyo?
5: Nakatuwa po kasi po. Exciting po siya and thrill. And masaya po sa feeling na nagawa po namin yung mga dapat gawin.
3: So, doon sa dalawang challenge natin, yung ating kwentong vibero, pati yung student spotlight kanina, saan kayo mas nahirapan?
4: For me po, yung kwentong vibero, parang ang off nung isang word, tapos yung lahat na yun, parang nagkakagulo-gulo na.
3: Oo, totoo. Yun yung train of thought mo, no? Sa isip mo, pagka iniisip mo kung paano mo siya ikakabit.
4: Yes.
3: Yung mga random na words na yan. Kaya sa mga ka-vibes natin, ako, kung ikaw mahilig ka sa mga challenges, mahilig ka sa chikahan, sa tawanan, ako, saktong-sakto tong programa para sa inyo. And speaking of yung student spotlight nga natin kanina, napag-usapan natin, di ba, yung mga, ano ba yung disaster risk reduction management. Nagkaroon ba kayo ng ganong, subjects sa school? Yung mga DRRM ba tawag doon?
4: Closest we have is yung NSTP, yung National Service Training Program.
3: Ay, oh, part yun dun, diba?
4: Yes po.
3: Oh, feeling ko dun talaga siya nanggaling. Guys, pagpasensyahan nyo na ako, napakalayo na nung college years ko. So, ayun nga, no? Kayo ba, sa tingin nyo, individually, masasabi nyo na prepared ako pag may nangyaring natural disaster?
5: Yes po, prepared. Kasi po, marami na rin po kasing naituro yung eskwelahan sa mga experience din po sa mga
4: me personally po, feel ko prepared naman since marami namang initiatives ang ating government and yung civil society groups and pati na rin yung mga institutions na kinabibilangan natin, which like Bulsu, lalo na sa Bulacan, sobrang prone sa flooding and heavy rainfall lang, may baha na agad na abot 20, mga ganon. So, mahigpit ang Bulacan sa pagpapatupad ng mga risk reduction seminars po.
3: Oh, and I'm sure, no, as journalism students, marami kayo nakikita, nababasa, napapanood sa news, di ba yung mga trahedya na nangyari tulad nung sa Tacloban, pati na rin yung mga earthquake, mga lindol na yan, mga sunog. And kayo ba as students, no, paano kayo naaapektuhan nito? Nagkakaroon ba kayo ng mga realization, di ba?
5: Para po,
3: or nagkakaroon ba kayo ng takot, ganyan, pumasok?
5: Para po sa akin, ano po, kailangan po talaga natin na iwasan yung mga maaaring maging epekto ng mga sakuna, kagaya ng pag-alis ng charger sa mga saksakan, sa mga outlets. Then, bago po tayo umalis sa bahay, check muna po natin yung mga gamit natin kung may nakasaksak para po for safety purposes.
3: Ikaw naman,
4: Audrey.
3: Personal
4: po, it's alarming. At the same time, it's awakening po sa atin bilang mga students. Dapat maging aware tayo sa mga sa paligid natin and how can we avoid those kind of circumstances po.
3: Totoo. A lot naman na sa mga nangyayari din kasi can be avoided.
4: Yes,
3: din. As much as we can. And may sinasabi sila, di ba, prevention is better than cure. Alam ko para sa ano yan, yung mga sakit-sakit. Pero in a way, di ba, medyo parang parehas din. Kung kaya mo i-prevent na mas lumala ang isang bagay para hindi na siya umabot sa puntong ganon, the better, di ba? So kayo individually, paano nyo sa sarili nyo tinatry i-prevent yung mga worser things to happen, di ba? Parang ano ba, may mga moments ba kayo na naisip nyo na, ah, pagka ganito, wag na, hindi ko na ito gagawin, or parang dapat, ito yung gagawin ko, pe-prepare ako ng go bag, ganon.
4: Personally po, first and foremost po is always be prepared, kasi that's the initial ano eh, initial step para maiwasan na mas mag-worsen yung situation.
3: So may go bag ka?
4: Wala po.
3: Wala. So hindi ka prepared. Tama ba yun?
5: May malang.
3: Huli pero di kulong. O Edwin, ikaw may go bag ka?
5: Ano lang po, meron lang po akong mga kakailanganin when it comes po sa mga emergency.
3: Ang vague ng mga kakailanganin na yan. Mamaya may malandes. Ano yung mga kakailanganin mo?
5: Example, yung alcohol. Uh-oh. In case may madapa sa isa sa inyo.
3: Alcohol sa kamay.
5: Yes.
3: Oo, yan tama. Uh-oh. Yan maganda malinaw.
4: Sa kamay.
3: Para sa kamay.
5: Then, ano, cotton buds.
3: Uh-oh.
5: Tapos, may ilan din akong... Ano yun yung red? Ang tawag dun?
3: Yung
5: betadine?
3: Parang,
5: betadine.
3: Akala ko red, sabi ko, ano ba? Yung parang emergency light, ganun.
5: Kasi mas effective po siyang gamitin when it comes po sa mga pangyayaring hindi natin inaasahan.
3: Eh ako naman tanongin nyo kung prepared ba ako.
5: Ikaw po ba, handa ka po ba kung sakaling may mangyari man na aksidente o kalimedad sa inyong lugar?
3: As of right now, June 27, 2024, hindi. Hindi kasi, ano siya, totoo yan, di ba? Alam natin in theory, yun yung sinasabi ko na, alam natin siya in theory kung anong dapat natin gawin. Pero, kulang tayo sa follow-through. Dapat i-follow through. Kaya wag niyong dolaran si DJ ID, mga ka-vibes, di ba? Mamaya na, pupunta na po ako ng grocery store at magpe-prepare na ako ng go bag. Isasama kita, Audrey, ha? Magsasama. Actually, sumama ka na, Nene.
4: Alcohol.
3: Tama. O yan sa mga ka-vibes natin. Kung naghahanap kayo ng reminder o baka naman ng sign kung ano ba dapat ko nabang gawin yan, eto na yon, now na yon. Kung wala ka pang mga emergency lights, wala ka pang napiprepare ng go bag at hindi ka pa maalam kung paano i-handle yung mga ganitong natural disaster, mga di inaasang insidente. Nako, I think now is the time. Better late than never. Yes. Diba? Kaya naman sa mga ka-vibes natin, kayo ba? Kung tatanungin, prepared ka na ba? Pwede mo yung i-share sa amin. At kung paano ka nagpre-prepare, pwede mo yan i-comment sa ating social media accounts. Again, nasa 92.3 FM Radio Manila po tayo. Lahat ng social media accounts natin, Facebook, Instagram, TikTok, pati na rin sa ating YouTube. Sama nyo na rin, i-follow nyo na ang ating X or dating Twitter para naman updated kayo sa mga latest ganaps natin dito sa ating himpilan. Kaya naman ka-vibes, more music muna para sa inyo. Tara na at mag-back tutugtugan sa oras na 2:25 dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes
4: ang lupet.
3: Perfect.
2: Ang siksi mo na ang lupet.
1: Campus Break.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Uy, ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
4: pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV,
4: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
5: Para good vibes buong araw.
6: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: calling out aspiring student jocks. It's your time to shine. Mapakwentong college life o study hacks. Get ready.
1: Get ready.
0: Dahil nandito ang official tambayan ng mga Ka-5 students. Campus Break.
1: Campus Break.
0: Campus Break.
2: Ang lupet.
3: Ka-5. 2.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. 2:45 na po ng hapon and kayo pa rin ay nakatutok sa programang Campus Break. Kasama ako DJ ID, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan. And nandito rin ang ating mga Ka-Vibes student jocks all the way from BSU or Bulsu ba? Tama ba ako, Bulsu? Yan, Bulsu siya. From ito, si ating mga Ka-Vibes na si SJ Edwin and si SJ Audrey.
4: Good afternoon po, mga Ka-Vibes.
5: Lubo sa inyo, mga Ka-Vibes.
3: So, hindi pala BSU ang tawag sa school nyo. Bulsu.
4: Opo.
3: Bulsu.
4: Medyo mas confusing common po kasi sa BSU, may Batangas State University, may Bataan State University.
3: Okay. Noted. Noted with things, guys. O nga, no. Totoo naman. Bulsu pala. So, ayan, sa mga Ka-Vibes natin, ito na nga sa oras na ito, mag-goodbye na rin tayo. Kaya bago ang lahat, batiin mo na natin ang ating mga Ka-Vibes na tumutok dito sa ating programa. Sige, baka naman may gusto kayong i-shout out dyan. Family and friends, baka may mga special loved ones kayo na gustong i-shout out.
5: Shout out po dyan sa mga pamilya ko sa Gonoy, sa lola ko nanonood, and kay Rochelle po. Hello!
4: Shout out po sa aking family, si Tatay Alex and Aubrey, and sa aking mga relatives, aking titas, and friends, kay Mark Andre Florida, na nasa Lasal ngayon.
3: Shout gusto ko yung full name talaga si Mark.
4: And kay Jumaiga.
3: As anong last name? Bakit si Mark lang yung full name?
4: Ah, si Jumaiga Jane.
3: Ay, taray, full name. Ako naman, gusto ko naman batiin ang ating mga Ka-Vibes all over Metro and Mega Manila, pati na rin yung mga nakikinig dyan sa taas. 102.3 Baguio, sa 97.5 Jensen, at syempre sa 102.3 Bacolod. Maraming salamat sa pag-tune in dito sa ating programa and sa ating himpilan. Pati na rin, ayan, special mention sa ating FMR squad. Ayan, kila Alteza Herrera, Sino Cruz, Giovanni Ardales na nakikinig all the way from Batangas City. Saying hello rin pala kila Randy Santisas. At si Gloria King Gerard Mechano na nakikinig naman all the way from Santa Lucia, Pasig. Maraming salamat din sa mga Ka-Vibes natin, no, na tumutok, na nakinig dito sa radyo, pati na rin nanood ng ating live stream. Ayan, maraming mga nagko-comment sa ating live stream, ha. I think family and friends niyo to.
4: Yes, yes.
3: Sila Rochelle Dumasapal Ruiz, si Jonah De Guzman Barbacena. Kaninong
5: tita po?
3: Tita to. Sa'yo, Edwin. Ba't di mo binate? Ba't di mo binate si Tita Jonna?
5: Hindi, lahat na po sila sa pamilya.
3: General na lang.
5: General,
3: no? Hindi na isa-isa. And, pero sige, i-mention na natin. Hello din po kay Crisostomo De Guzman, Juvie.
5: Ay, mami ko po.
3: Mami mo? Tama ba? De Guzman, Crisostomo, Juvie?
5: Opo.
3: Tita Juvie?
5: Opo.
3: Ah, Tita Juvie. Gusto ko yung tita. Close tayo, tita, ha? Kila ano yan, Gloria King Gerard, and sa ating mga naging viewer and listeners for today. And palakpakan naman natin si SJ Edwin and si SJ Audrey. Nako, sa mga napag-usapan natin today and sa mga challenges natin, ano ang pinaka tumatak at natutunan nyo ngayong araw na ito? Syempre, di ba, hindi lang tayo puro fun-fun. Maganda yung may mga natututunan.
5: Para po sa akin yung show and tell po.
3: Mm-mm.
5: Then, kasi po na napakita po namin sa inyo yung katangian na meron kami and ugali po sa pamamagitan po ng isang bagay.
3: Yeah.
4: Yung sa akin naman po yung student spotlight, kasi we get to experience po yung ginagawa nyo po, DJ ID, na mahirap pala, mahirap siya kasi maraming
3: hindi pala siya MM lang, no?
4: Opo. Hindi pala siya magsasalita ka lang dyan sa mic.
3: Chichika lang ganun.
4: Yes, yes.
3: Oh, nakakatuwa naman. And I'm glad na nag-enjoy kayo. Nag-enjoy naman kayo, di ba?
4: Yes po.
3: Bakit parang pilit? Opo, yung teacher mo na kailangan mong tumawa pag nag-joke kasi para bonus points tayo. And I'm glad naman na nakakatuwang marinig na nag-enjoy kayo at may mga natutunan kayo dito sa ating programa. Kaya naman ikaw, Ka-Vibes, kung ikaw rin ay nangangarap na maging isang student jock, gusto mo ma-experience kung paano ang mga ginagawa natin dito sa radyo, in the scene and behind the scenes. Ayan, welcome na welcome kayo dito sa programang Campus Break. Every Saturday po yan, 12 p.m. to 3 p.m. ng hapon. At kung kayo ay interesado maging student jock katulad ni SJ Edwin at ni SJ Audrey, pwede kayo mag-message sa ating social media accounts, 92.3 FM Radio Manila po yan, or pwede rin kayong tumawag sa numerong 0954-406-1967. At dito na nga po nagtatapos ang ating programa for this Sabado. Ayan, huwag kayong masad dahil ako po ay magbabalik naman on air sa Lunes para sa programang Too Hot to Handle, 6:30 p.m. to 9 p.m. And maraming maraming salamat sa pagsama sa amin. And syempre, last but not the least, mga ka-vibes, tuloy-tuloy pa rin naman ang good vibes at good music dahil up next na po ang programang Sessionistas, 3 p.m. to 6 p.m. kasama si DJ Kim Cherva at si DJ Sigel. Kaya naman, pagkaabangan nyo yan, mga ka-vibes, dito yan sa 92.3 FMR, favorite music radio.
5: Ka-vibes!
3: Ang lupet!
2: Good mood siya! Ang lupet!
6: Campus Break!

0: Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
4: Tunog Banda. Musikang acoustic o kakaibang indie sound. Tugtugang Banda. Pagmalakasan, Kabibes, tara na at makijamming sa Sessionistas. 92.3 FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Kabibes.
1: Ang lupet.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Nandito na ang makakajamin nyo tuwing Sabado.
0: Ang chinitang chikanora, DJ Kim Cherva. At ang tropa niyong nakakabaliw kasama, DJ Sigel. Sa programang Sessionistas.
1: Ang lupet!
3: Ka-vibes!

your favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet! Isa magandang afternoon sa lahat ng mga Ka-Vibes natin all over the world, all over the Philippines, from Metro and Mega Manila. Kamusta siya? Ayan, nakapag-merienda na ba ang lahat? Or baka naman makabagong gising ka pa lang sa mga oras na ito? Ay, syempre, shala o on a Saturday, this is the time para naman mag-rest day ka. Yung iba, this is the time para gumawa ng mga gawaing bahay. O baka mamaya, ha, sa susunod na linggo, wala ka nang susuotin na damit. O baka kailangan mo na magkusot-kusot dyan. Huwag mo kalimutan magkusot-kusot, ha? Tapos, syempre, i-make sure mo yung weather. Is it okay or not? Kasi parang it's not giving the weather, no? Kaya naman, Ka-Vibes, kanya-kanyang ano lang yan, ha? Kanya-kanyang observe, kanya-kanyang alert, ganon, ganyan. Ang dami mong daldal, Kim Churva, syempre on a Saturday, simula 3 p.m. up until 6 p.m. makakasama niyo po ang chinitang Chica Dora, Kim Churva. Dito lang yan sa programang Sessionistas. At syempre sa mga Ka-Vibes natin, na baka mamaya nagtataka kayo, hinahanap nyo si DJ Saijan. Actually, bigla na lang akong iniwan ni Saijan. Sa totoo lang, hindi ko alam. Charest, joke lang. Well, si DJ Saijan nag-e-enjoy dyan sa, tama ba ako, sa De La Salle, ayan, University. Dahil may ganap dyan ang 92.3 FMR. Kaya naman, shoutout sa lahat ng mga Ka-Vibes natin out there. Diba? Mag-ingay sa lahat ng mga estudyante na na-meet na si DJ Sigel, si na DJ Chloe. Diba? Yung kompleto sa regalos, pag nakita nyo sila, ay talaga grabe. Ganyan ang face card ng FMR. Wow! At syempre, mangingi na rin kayo ng pamasko kahit hindi pa Pasko ngayon. Sobrang galante niyan. Promise, ako na nagsasabi sa inyo. At syempre naman, sa mga Ka-Vibes natin, eto na, ang pinaka-inaabangan ninyo sa mga chuper, sa mga pasahero, sa lahat po ng mga tindera at tindero, sa mga team bahay, sa mga team online. Ayan, by the way, tayo po ay live na sa ating 92.3 FMR. Diyan po yan sa ating Facebook. Hanapin nyo lamang 92.3 FM Radio Manila. Makikita nyo ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa kapag natutulog siya. O siya, ito na, dahil hindi naman makukompleto ang jammingan ng walang kantahan, right? Ready na ba kayo masira ang mga eardrums ninyo? Abay, kung ready na kayo, bay ready na rin akong kantahan kayo para sa awiting. Alam nyo to eh, alam nyo ito, kahit ayaw mo na, this band. Sabay ganun, no? Ang tas ng ngayon, lang. Ito na ba yon? Okay, tama ba ako? Kahit yun na yun, di ba? Ikaw ay magalit. Magalit ka lang. Sa'yo lang lalapit. Galit na nga, sa'yo pa lalapit. Sa'yo lang aawit. Bigyan mo ako na isang pitek. Kahit na ikaw ay nagbago na, iibigin pa rin kita. Yes! Kahit ayaw mo na. Sir Lance, let's go! Tatakot, tatalon, sisigaw ang pangalan mo. Lansky, may pitek! Yes! Sigaw!

Ben, let's go, Rewi. Ayaw. Pero pinag-isipan mo ba? Lapit ng lapit, ako'y lalapit. Layo ng layo. May kodi bugo pa kod.

0: boss na 'yan, ha. Ikaw ay magalit, magalit ka lang. Sa'yo lang lalapit. Yeah. Kahit di ka na sa akin. Ladies and gentlemen, DJ Kim Churba. Kahit ayaw mo na, this one. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, kung gusto nyo pang masira mga eardrums nyo, abay samahan nyo ako hanggang alas 6 ng gabi. Dito lang sa programang Yes, Sessionistas, dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet, ang oras, 3:27.
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-class quality.
3: ACS. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo.
5: Smart 2.
4: Smart Dishwashing Paste ko.
5: Smart 2.
4: Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero.
5: Smart.
4: Ang galing for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to.
4: Tanggaling-galing mo.
5: Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahid.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS
7: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Uy, Ka-Vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
4: pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV,
4: i-off mo na lang.
5: Radyo lang, sabat na.
6: Para good vibes buong araw.
7: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Nandito na ang makakajami nyo tuwing Sabado. Ang chinitang chikadora, DJ Kim Cherva. At ang tropa nyong nakakabaliw kasama, DJ Sa.

0: favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
2: 92.3 FMR. 7th Phoebe Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
3: Nandito na ang makakajamin nyo tuwing Sabado.
2: Ang chinitang chikadora, DJ Kim Cherba. At ang tropa niyong nakakabaliw kasama, DJ Sigel. Sa programang Sessionistas. Sessionistas.
1: Ang lupit!
0: .3 FMR, favorite music radio, Kavibes, ang lupet. Tangaras po natin na 4:03 ng hapon at kasama niyo pa rin ang chinitang chikadora, Kim Chorva. Dito lang yan sa programang Sessionistas at syempre naman mga Kavibes sa mga oras na ito. Just like what we've promised, meron tayong makakasamang very special guest na talagang haharanahin tayo ngayong hapon. Let's all welcome dito sa Sessionistas, Jana.
4: Hi everyone, my name is Jana and I am a singer-songwriter and video therapist.

0: And there you have it, mga ka-vibes. Once again, Jana! Napakaganda ng mga tugtugin ni Jana. Talagang ikaw ay mapapatigi sa ginagawa mo. And as of this moment, talagang kikiligin ka, ma-heartbreak ka, at kung ano man, halo-halong emosyon na to. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, bibitinin muna namin kayo dahil sa ating pagbabalik, doon natin mas makikilala pa si Jana. Dito lang yan sa programang Sessionistas. Kaya naman natin nakatutok lang dito sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet ng oras, 4:12.
1: Bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Uy, Ka-Vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
3: Oo,
2: pati electric fan.
3: Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
2: Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Nandito na ang makakajamin nyo tuwing Sabado. Ang chinitang chikanora, DJ Kim Cherva, at ang tropa nyong nakakabaliw kasama,

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Oras sa FMR 4:46
1: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation ISO Certified World Class Quality
4: ACS
0: 92.3 FMR
4: Favorite Music Radio
0: Ka-vibes!
1: Ang lupet!
5: Nandito na ang makakajamin nyo tuwing Sabado!
6: Ang chinitang chikadora, DJ Kim Cherva! At ang tropa nyong nakakabaliw kasama, DJ Sigel! Sa programang Sessionistas!
1: Ang lupet!
6: Sessionistas!
1: Ang lupet!
0: Vibes.
2: 92.3 FMR, a favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet! Oras po natin, 4:47 ng hapon. At syempre sa mga oras na ito, pagpapatuloy natin ang another session. Of course, kasama pa rin ang chinitang chika Dora Kim Churba. Ito lang yan sa programang Sessionistas. At syempre, hindi pwedeng wala tayong makakasama for today. Narinig na natin ang kanyang boses kani-kanina lamang. At syempre, mas kikilalanin na natin siya sa mga oras na ito. Kaya naman, let's all welcome dito sa 92.3 FMR, Jana! Ayan. Hello, ayan. Meron na ba? Narinig nyo na ba? Ayan, okay. Isa pa, pwede ka bang mag-hi sa ating mga ka-vibes?
7: Hello po mga ka-vibes.
2: Yes! Jana, you look so beautiful.
7: Thank
2: like
7: you,
2: me.
7: Oh.
2: Kailangan may ganun eh, no? Jana, how are you feeling today?
7: I'm very excited. I'm nervous kasi it's my first time. Pero
2: yes.
7: I'm super excited.
2: Uy, congratulations ha. Kasi narinig ko, ikaw ay naka-receive ng award na People's Choice Soloist. Grabe naman yan. At the age of, ilang taong ka nun?
7: 16 po.
2: 16?
7: Yeah, 16 po.
2: Wow, so ibig sabihin, nag-start ka, when ka nag-start? Kailan ka nag-start si Jana sa music?
7: Like, since I was super young pa po, mga 5 years old, super hilig po sa Taylor Swift, Katy Perry.
2: Ayan, yeah. So mahilig ka, Swifties ka pala.
7: Yeah.
2: And alam ko yung mga kinakanta mo before, yung, Baby, you fire, you will
7: explode. Yes po,
2: no?
7: Yes po.
2: Diba? Alam na alam yan. Siyempre, ako Tunoy Lu, Gen Z. Pero aside from hearing the song of Taylor Swift and Katy Perry, sa family mo ba, meron bang kumakanta?
7: Hindi po masyado. Per instrumentalists po sila. Like musicians din po.
2: Musicians yung mom and dad mo?
7: My siblings po mostly.
2: Wow! Really?
7: Yes po.
2: So, pang ilan ka naman sa magkakapatid?
7: Bunso po, third po ako.
2: Ah, so biglang na-impluensyahan ka nila?
7: Kind of po. My sister kasi violinist po siya. Tapos my brother sa guitar naman po siya.
2: Wait lang, yung sister mo nag?
7: Violin po.
2: Violin yung malaki ba yun? Or yung nagaganon?
7: Yung nagaganon.
2: Oh my goodness gracious. Ang galing naman ng family mo. Parang feeling ko pwede akong sumama sa family mo. Kasi di ba parang may ano naman ako, di ba? May future naman ako sa sin. Ikaw na naman ang bida, Kim Churba. Charis. Pero mabalik tayo. Jana. Grabe yung boses mo. Ang
7: thank
2: ganda.
7: You,
2: at saka ang ganda rin nung ano, nung kinanta mo.
7: Thank you.
2: Sober.
7: Sober.
2: Sober ganda. Oh, diba? So ano naman ang pinanggalingan ng kantang ito?
7: Si Sober po. Mm-hmm. Isa siyang song or poem na sinumit sa akin ng friend ko, si Audrey Tan. Sabi niya, Ate Jana, can you make a song out of this? Since she knows na nagigitar pa ako, kumakanta pa ako. So mm-hmm. I said, yes, of course. And then, when I was composing the song, mm-hmm. parang I found the direction or of the storyline where I wanted it to be. Kaya I also co-wrote on it po. Like, mm-hmm. ano po yung storyline na gusto ko, ganyan-ganyan. And I tested out yung mga chords po since nag-guitar din po ako. And yun po yung kinalabasan.
2: So, ang unang instrument na natutunan mo is playing a guitar?
7: No, violin po. Nung bata.
2: Oh, so marunong ka rin pala mag-violin.
7: Hindi na po masyadong.
2: Pero is it really hard to play the instrument of violin or ano?
7: For me, yes po. Mas mahirap po siya kaysa sa guitar.
2: So, na-inlove ka sa guitar?
7: Super, yes.
2: So, nag-guitar yung isa mo pang?
7: Yung brother mo. Yes.
2: Po. Wow, ang daming na-ano sa'yo. Yeah. Kumbaga, na-ipamana sa'yo. Diba? And nakakatuwa din dahil, of course, ayan, shoutout natin si mami mo. Very supportive. Super, yes. Diba? Kasi, diba, at a young age, usually yung mga magulang talaga, you need to focus on your studies. So, yes. Paano mo naman na ipagsasabay yung studies mo and then yung singing career mo?
7: I think she trusts me naman po kasi I think super ano naman po sa pag-aaral. Like, hindi ko po yun binabaliwala.
2: Pinapabayaan.
7: Hindi ko po pinapabayaan yun. Mm-hmm. Pero she also gives me the freedom naman po to pursue yung passions ko sa music, yung join yung mga orgs na ganyan-ganyan. Mm-hmm. Yeah.
2: So, Jana, is it your screen name ba or real name mo si Jana talaga?
7: Both po. Jana.
2: Jana, it's both mo talaga. Screen name din. Real name mo siya?
7: Yes po, yes.
2: Oh, diba? Jana. Parang ngayon ko lang din na ano. Let's all welcome Jana. Diba? Parang ang datingan eh. Jaya! Diba? Tuwang-tuwa ka sa akin, no? Siguro sabi niya, hala, parang clown naman to. Pero eto naman, since na-mention mo na co-wrote mo rin naman si Sober, eto namang isa mong kinanta. Mm. Is it Casper?
7: Casper. Yes.
2: So bakit Casper? Para
7: Casper the ghost.
2: Casper da?
7: The friendly ghost pa.
2: Oh, I see. Pasensya na kasi ano, lagi na lang ako mumulto. Lagi akong gino-ghost. Charis. Emmy lang. So, tell me about this song naman na Casper. Paano naman yung pinagkaiba niya with this, yung Sober mo?
7: Casper po kasi I wrote it when I was 16. You know, when you're finding out about yourself, yung first experience mo sa romance, sa love.
2: Yes.
7: And after that time, parang I realized na sometimes I give too much of myself para lang mangyaring gusto ko or something. Mm-mm. Like parang di ko na pa iniisip yung kapakanan ko or whatever.
2: So you're being selfless.
7: In a way po, like yung mental space ko, I'm being selfless by giving too much love to the people around me din po. Mm-hmm. So, ayun. And then, para siyang ghosting myself din po rather than ghosting other people. So, parang Casper po yung dating niya.
2: Oh, yeah. Nice. Ang ganda ha. Ang ganda nung message nung Casper. Kasi diba, kaya yung iba sa mga karamihan sa atin talagang nakaka-relate. Kasi ganun tayo eh. Kapag nagmahal tayo, whether sa friends, sa special someone natin, sa family natin, we are being selfless. So, the point na nakakalimutan na natin
7: yes,
2: yung identity.
7: Yes,
2: diba? And now, hearing those songs, talagang, alam mo yun, nakakapag-realize siya talaga
7: yes,
2: sa atin. Ako, marami akong na-realize. Wow! At nabitin ako.
7: Thank you.
2: Alam nyo yan, nakabitin. Kasi kanina nung kumakata siya, wow, tapos na yun. Parang, I wanna hear more, di ba? I want to know the next chapter, the next story. Mm-hmm. So, is there a... Ito, ang gusto ko namang tanong sa'yo. Nakagawa ka naman ba ng kanta na out of nowhere lang? Parang biglang random.
7: Yes.
2: Alam, really? Can you name that song?
7: Phantom feeling po.
2: Phantom feeling.
7: Yes.
2: Can you share ano lang kahit sobrang
7: snippet?
2: Yeah. Kung carry lang. Carry mo ba? Alright, sige. I wanna hear it there.

0: Grabe siya, no? Para siyang machine na. Play. Di ba? Play the music. Di ba? Ang gali. Ang ganda din naman. So, ayan, yung phantom feeling. Paano mo nasabing random mo lang siya nagawa? Is it habang nasa CR ka? Really? Yeah. Parang si ano ang datingan, si Janine Berdian. Di ba? Yung ano, yung... Tungtong talaga siya, T. Feeling ko, baka ano, hindi siya makatulog mamaya. So, totoo.
1: Yeah.
0: So, about naman to saan? Like, parang naisip mo lang, ano ba, anong nararamdam mo that time?
1: Like, I think I wrote it a year ago, actually. Mm-hmm. Kasi usually, pag kumakanta ako sa CR na lang. Doon naman po talaga ako nagpo-practice eh, CR.
0: Yes, totoo. Kahit ako eh, di ba? Talagang iba kapag nasa CR ka, di ba? Yes. Feel na feel mo yung moment.
1: May effect.
0: May effect, correct. Effect na sobrang akala mo ganda ng boses. Parang, parang pili ko ganun ako. Ang taas ng confident ko, di ba? Ka-vibes. Oo, ako na to. Yes. Naku, mamaya, medyo mabibitin muna tayo, ha? I really had fan of talking to you. You know, this is the, you know, pagka tayo mag-English, medyo hirap na si Ate Kim mo, eh, no? Kaya naman ka, vibes, mamaya, sa ating pagbabalik, are you ready for the bonnet challenge? Already, ready na siya. Kaya naman sa ating pagbabalik, mga ka-vibes, dyan lang kayo dahil magbubunet challenge tayo with Jana! At syempre, may pa-special ano rin siya sa atin. Cover. Parang alam mo yung cover speech. Ganon. Magka-cover mo na siya sa ating ng kanta para sa atin. At syempre, mga ka-vibes, dyan ka lang. Dahil lang maglipat ng radyo, mawala ng love life. Maglipat ng radyo, hindi magkaka forever. Naniniwala na at sa forever. Kaya naman, manatiling nakatutok lang dito sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Ang oras natin, 4:57.
2: Sessionistas!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Oras FMR 503.
1: Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupit!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
3: Nandito na ang makakajamin nyo tuwing Sabado.
2: Ang chinitang chikanora, DJ Kim Cherva, at ang tropa nyong nakakabaliw kasama,

0: me. 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka Vibes.
1: Ang lupet.
2: Nandito na ang makakajamin nyo tuwing Sabado.
3: Ang chinitang chikanora, DJ Kim Cherva, at ang tropa nyong nakakabaliw kasama,

0: 101.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupit. Oras natin, Ka-Vibes, sa 5:12 in the afternoon. Kamusta, kamusta, kamusta sa naman, Joanne, sa mga lugar ninyo? Kayo ba ay nakapag-unat-unat na? Kasi for sure yung iba dyan, bagong gising pa lang. Ay, taray! Galing Friday night. Kaya naman, ngayon lang siya nagising. Abay, good morning! At syempre, eto na nga mga Ka-Vibes, kasama pa rin natin si Jana. Ayan, pumalakpak na lang siya. Diba? Ayan, Jana, ready ka na?
1: Yes.
0: Para sa ating bunot challenge. At dahil ready na si Jana sa ating bunot challenge, abay, bumunot ka na. Kailangan may boses pa rin. Bumunot ka na, Jana. Ayan. Bunutin mo na, baka bunuti pa ng iba. Sabay ganun nila. Let's go. Ano kaya ang word na nabunot ni Jana? Kinakabahan daw siya. Pero kayang-kaya mo yan. Caring-caring mo yan, siya.
1: Hello.
0: Napahala siya. Parang phrase siya.
1: Ano yan? Di ako seloso.
0: Di ako seloso. So okay lang sa'yo yung ano, Tagalog or i-English mo siya. Ano ba sa English yung
1: English,
0: di ako? I'm not jealous. Diba? Tama ako. May tama talaga ako. Yes! Di ako seloso or I'm not jealous. I'm not jealous. Cause why? I'm beautiful. Charest. Sige, I'll give you time. Makikipag-chikan mo na ako sa mga Ka-Vibes natin online. Magsilabasa na yung mga Ka-Vibes natin sa online. Sino kaya ang pwedeng magwagi ng tumataging ting na? Kala mo naman talaga, no? May pamigay na ano. Isa pa. Sino kayang magwawagi ng aba! Sino magwawagi ng sessionistas mag? Kasi diba, every Saturday, meron kaming pamigay ng sessionistas mag. Itaas ang kamay, iwagayway. Parang sonara song pala yun. Kaya pa ba, DJ Kim? Parang inubo na ako sa mga pinagagagawa ko dito. Uy, kamusasa muna yung mga ano natin, yung mga chuper ha. Sa mga chuper natin, kapag free time nyo, pwede nyo pumuksan ng inyong mobile phones, makinood po kayo sa ating live para nakikita nyo kagandahan ko. Stress. At syempre, baka mali nyo, mag-uwi ka ng sessionistas mag na meron pong pirma namin ni DJ Sigel. As of this moment, Ka-Vibes, si DJ Sigel po, sa mga oras na ito, sana magparamdam ka. Sana ikalaw mo yung baso. Alam nyo, nung nakaraan, ano pa yan eh, okay pa yan eh. Malakas pa yan. Kaya lang, parang hindi ko alam. DJ Sigel, kung nasan ka man, sana masaya ka. Sana malakas ka pa. Bukaming kalimutan na. Teka, parang inano naman natin siya, di ba?
2: Lupet!
0: Malakas pa siya. Sadyang may denyo lang siya, di ba? Uy. Nanonood pala si DJ Sigel. Sorry na. Hindi naman. Ito naman. Buhay na buhay ka, DJ Sigel. Okay? Buhay po si DJ Sigel. Mabuhay ka. Hanggat gusto mo, nasaktuhan pala, nanonood siya sa live natin. DJ Sigel, sana ano, nag-enjoy ka. Uy, dumayo si DJ Sigel dyan sa ano, ha? Dyan sa De La Salle University. Alive, alert, awake, and enthusiastic. Ini-English mo ako, ha? Manda ko sa akin sa pagbabalik mo dito. Don't English me, I'm panicking, ha? Tamo, naubusan ako ng boses. Ako lang yung kumanta kanina. Charis. Alam mo naman, singer talaga, no? Asya, maraming salamat. Ayan, di ba, next Saturday, makakasama na natin si DJ Sigel. Yes! Ang tropa niyong nakakabaliw kasama. DJ Sigel! At dahil dyan, Pipili tayo maya-maya lamang sa ating bababali kung sino ang magwawagi ng Sessionistas Mag. Okay? All right. Kabay, shoutout muna natin kina John Vincent Sagrado, kina Sari Lerma, kina William Martel, kina John Vincent Sagrado. Ayan. Ay, kanina pa pala siya. O, DJ Seidel, anong pwede ka manalo ng Sessionistas Mag? Bigay na natin to. Kay Giovanni Ardales, kay Gerard Misiano, kay Sofia Tanto. Let's go, Jana. Yes. Ayan, shoutout. Miss you all ka vibes daw, lalo na daw kay Sari My Loves and John Vincent. Taray! At dahil dyan, DJ Seidel, i-message mo kami dito ha, kung sino yung napipisil mong mananalo ng Sessionistas Mag. Diba pinigil siya ng assignment? Kala mo makakaligtas ka sa amin, DJ Seidel? No. Sa mga ka-vibes, 5:18 na, for sure ready na si Jana. Okay, nag-sign na siya. Goods na ako, DJ Kim. Ano ba yan ang tagal mo? Kaya naman, let's all welcome Jana para sa kanyang awiting. I'm not jealous. Let's go!

0: Di na antay sa ngiti, no? Ang ganda, ha?
1: Thank you, po.
0: So bad. Alam mo, abangan ko yung ano niyan. Baka magawan mo siya na full version. Malay mo naman, diba? This is Et Pancet. At syempre, don't forget, diba, na i-share mo yan dito ulit kapag nabuo mo na siya. Diba? Gina Jan?
1: Yes.
0: Yes! Pero alam niyo ba ka vibes? Etong si Jana, eh, bata pa lang talaga. Alam mo, kilala ko na to. Hilig niya at alam mo, jamming talaga kami ever since. Diba? Yun yung banding namin. Wow, kala mo naman talaga. Feel na feel, DJ Kim. Pero eto ha, Jana. Dahil nga, fan ka, syempre, ng mga, yung mga music influence mo, parang international eh. Dito ba sa Philippines, sino naman yung pinaka-iniidolo mo?
1: Moira.
0: Ayaw. Malaya. Tumatawa talaga siya sa akin. Yung mga ganon, yes, yung talagang, ganon, yung parang, yung bugay yung hininga, diba? Alam mo dati, ganyan din yung boses ko eh. Mm-mm. Pero sadyang wala na. Ganon talaga, and let's give chance to others. Okay, kaya naman gusto kong mapakinggan, for sure nagko-covers ka din ng mga songs. Diba, miss, kapag nagko-cover ng song, may ginagawa ang sariling version mo.
1: Yes.
0: Diba? So, paano ba si Jana kapag ka nagko-cover ng song? Pwede mo ba kaming, ang tawag dito, bigyan ng sample?
1: Like,
0: yes, like today, like now or bukas, gusto mo? Balik na lang tayo. So, balik na tayo bukas. Yes, welcome back, Sunday, Charis. Pero sige, let's start. Anong kakantay mo naman for us?
1: First song ko po is Thinking of You by Katy Perry.
0: Thinking, ay, alat na talagang Katy Perry siya.
1: Yes.
0: Okay, huwag na natin hintayin yan. Let's go for the go. Let's go, Jana! Oy, DJ Saja, di ko kaboses si Moira.

0: Kayang-kayang ko rin yan eh. Kaya lang sabi ko, paos, di ba? Ang galing talaga. Grabe. Feel ko parang ganyan din talaga yung boses ko nung nakaraan. O, di ba? Napainom ka ng tubig. Kakatawa yan, sis. Pero gusto ko naman, may iba ka pa bang song na kaya mo rin gawa ng version mo? Bukod kay Katy Perry. Katy Perry.
1: Lizzie McAlpine po. Lizzie McAlpine.
0: Wow, I wanna hear it. It's first time that I'll be hearing it live here. Yes, let's go!

0: Yon pala yon. Yon yon. Grabe ka.
1: Vibes.
0: I'm speechless. Para feeling ko nawalan ako ng boses. Grabe, ako pa yung nawalan ng boses, no? Akala mo ako talaga yung kumanta. Let's all welcome again and again, Jana! Palakpakan natin, napakaganda. Tapos napakaganda pa ng boses, diba? Ngayon, Jana, dahil may nababasa ako mga comments dito, saan ka daw nila mapapakinggan pa?
2: Spotify.
0: Yes, okay, let's plug na saan ka nila mapapakinggan, Spotify. Saan ka nila ipa-follow, let's go.
2: Spotify, Jana, J-N-N-A, all capital letters. My song, Casper, is out now on all streaming platforms. You can follow me on Jana Music or Jana M-O-O-S-I-C on Instagram, and also Jana Sabel, so J-N-N-A-S-A-B-E-L-L-E on Instagram. And yeah, that's my, and also my Facebook, just also Jana din po.
0: Diba, napakalayo pa ng mararating ng batang ito. Nararamdaman ko. Wait, ano na agad ako, no? Ako na agad si Madam Pop. Pero maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa programang Sessionistas. Sa amin actually, dito sa 92.3 FMR. At syempre, sa ating pagbabalik, makakasama pa rin natin si Jana dahil totoo pa rin ko lang naman yung gusto niyang makakollab si DJ Kim. Am I correct?
2: Yes.
0: Yes! Correct. Ayun na. Yan. Ayun na, tumitibok yung puso ko kasi kinakabahan ako. This is the time na para tigilan na ka natin. Siya, mamaya ulit ka vibes na magkakarinig pa rin tayo dito lang sa programang Sessionista. Kasama pa rin ang chinitang Chikadora, Kim Churba. Sa oras na 5:29, dito lang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Ang oras, 5:30 na.
3: Ang lupet! Bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Uy, ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
5: Oo,
4: pati electric fan.
5: Pagka hindi nanonood ang TV,
4: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
6: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet! Sa lahat po ng mga Ka-Vibes natin, all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines. Magandang hapon pa rin sa mga nagagandahan, nagagwapuhan nating mga Ka-Vibes. Oh, ikaw yun, Ka-Vibes. Lalo na kapag narinig mo yung ganda, gwapo, ikaw yun, yung mabango. Diba? Ang sarap yakap-yakapin sa mga oras na ito, diba? Nasaan ka man, sama mo naman kami. Ano na? Iwan-iwan to. Rest. Anyways, mga Ka-Vibes, kung ikaw ay, syempre, pupunta ka man sa ibang bansa, sa ibang lugar, sa lupalok ng Pilipinas, para mapakinggan nyo pa rin po ang aming istasyon. Don't forget to download FMR Philippines sa inyong mobile app sa Google Play Store, FMR Philippines, at i-click nyo doon ang 92.3 FMR. O diba, panalo ka dyan. Waging-wagi ka dyan, Ka-Vibes. Nandito na yung mga malulupitang tugtugan. Mga malulupit nyong DJ. At syempre, malulupit na chikahan at jamingan. Dito pa rin yan sa programang Sessionistas. Kasama pa rin natin, of course, the one and only Jana. Jana! Ayan. Sobrang tungto ako kay Jana. Para siyang gusto ko siyang iwi. Mami Mary Ann, tama ba ako? Yes, Mami Mary Ann, pwede bang ano, ilagay ko muna siya sa bag ko? Bili ko kasha naman siya sa bag ko. Gusto ko siyang iuwi, pwede ba yun? Pero grabe, no? Baka meron kang mga message to your fans, to your families, loved ones, friends. Ayan, pwede mo na silang batian. Go!
1: Hi guys, to my friends, especially to my family, thank you for your overwhelming support. I appreciate it. I wouldn't be here without all of you. Thank you for always supporting my endeavors. Kahit anong gawin ko, support pa rin kayo sa akin. So thank you so much.
0: Yun yung ano eh, yun yung totoo mong ano eh, totoong nagmamahal sa'yo, totoong nag-support sa'yo. Kasi kahit anong gawin mo, andun sila,
1: yes,
0: para supportahan ka, diba? Pero syempre, darating talaga sa punto na mag-medal sila, first long as pag nakikita na nila na parang it's not right, mm-hmm, diba? And yes, I'm really, really happy that you're doing what you really love, diba? And at the same time, nag-aaral ka. So, sa mga up and rising artists din, like ni Jana, nako, this is the sign for you para hindi ka mag-give up sa inyong dreams, right?
1: Yes.
0: Diba? At syempre, just like what we promised, eto na nga, hawak ko na ang beat. Aray ko. Hawak ko na ang beat ng mananalo ng Sessionistas Mag. Kaya naman, ready na ba kayo kung sinong nanalo? Opo, ready na. Okay, dahil ready na kayo, eto na ang nagwagi sa araw na ito. Up! Ang kanyang pangalan ay Sofia Tanto! Parang ano, no? Natantusan, yes. Nanalo siya. Kilala mo ba si Sofia Tanto? Nanalo siya ng Sessionistas Mag. Congratulations, Sofia. At dahil dyan, marireceive mo rin yung Sessionistas Mag natin. Kung naririto ka pa, kung naririnig mo pa yan, igalaw mo ang baso. Mag-comment ka, i-message mo ang 92.3 FMR Philippines. Dito po yan sa ating 92.3 FM Radio Manila Facebook page, okay? Kung paano i-claim, saan makiklaim, eto na yon. At syempre, of course, Jana, simulan na natin ang jamingan. For today, okay, in 3, 2, in 3, 2, 1.
2: Gusto ka bang sabihin

0: kabayans natin, maraming maraming salamat once again sa pagsama sa programang Sessionistas. Maraming salamat, Jana. And of course, huwag kayong aalis dahil susunod na ang programang Soundtrack ng Buhay Mo kasama ang nag-iisang Pogi Alcacia. Dito lang yan sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes and Pat. Ang oras, ito na nga po sa mga oras na ito, Ka-Vibes. Huwag pala natin kalimutan na iboto si Jana sa Banana Cruz Daily Top 10. Baka makalimutan natin. Okay, i-plug mo na rin na sana iboto kanila sa Banana Crew Daily Top 10. I-message, comment lang yung pangalan mo and yung song mo. Okay.
1: Sana po iboto niyo po ako sa Banana Crew Top 10. Vote for Casper po and sana i-comment niyo po yung name ko and yung song ko. Thank you very much.
0: Ayan, maraming maraming salamat. Jana, grabe no, itong batang ito. Artistahin din ng peg, di ba? Talagang ang ganda ng kutis, ang ganda, very talented. At syempre, very smart din siya, witty rin siya, mga ka-vibes. Kaya naman, support natin si Jana. Jana, support. Jana, support. Okay, ladies and gentlemen, muli nakasama nyo ang chinitang chikadora, Kim Churba. And of course, nakasama natin si Jana. Dito lang yan sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupit. Oras, 5:48.
2: Ang lupit!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: Eldred. Alma Pai. 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang Lupet!

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Buhay mo. Pet.
2: Mega vibes.
3: Ahoy.
1: Hello mga ka-vibes! Oras natin ngayon sa buong country ng Philippines. Dito sa Southeast Asia. Anong planet natin? Planet Nemic!
0: Siyempre kasama nyo DJ Pogi Alcacid para sa ating programang
4: Soundtrack ng Buhay Mo,
0: na nagbabalik ngayong araw ulit ng Sabado, June 27, Saturday. Grabe no? Patapos agad ang kalahati ng taon. Tapos syempre, ilang araw na lang, July na. Diba no? Anyway mga ka-vibes, okay nga pala. Dahil tayo nagbabalik sa ating programang Soundtrack ng Buhay Mo. Aba, syempre ikaw pa rin ang bida sa iyong mga official Soundtrack ng Buhay Mo. Para i-request mo na yan on the air. Pwede ka tumawag, manalo ka ng instant request at instant pabate para sa iyong mga ka-vibes na nakikinig ngayon. Syempre 0954-406-1967 or pwede rin kayong mag-text 0927-384-8639. At mga ka-vibes, dahil ngayon ay Saturday, aba chill lang muna tayo. Syempre mas maganda kung talagang sinasamahan ng pahinga ang ating buhay kasama ng ating mga musika na talagang magpapaalala sa'yo na life is more than... Anong sunod dun, pre? Life is... Basta life, yun na yun. Ay nga pala, pwede rin kayong mag-comment sa ating official Facebook fanpage, 92.3 FM Radio Manila. Go na, uy! Mamaya babasahin ko ang inyong mga pabate at syempre ipiplay ko na rin ang inyong mga requests. Kaya mag-request na agad para hindi maubusan ng ating slot. Oh, dumadami no. Hello, gandang gabi sa'yo. Anyway mga ka-vibes, oras natin, 6:26 PM. Syempre, ito ang ating programang Soundtrack ng Buhay Mo. Dito lamang yan, syempre, sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes ang lupit.
4: Soundtrack ng Buhay Mo. Buhay Mo.
5: Naglalambing siya, oh. Ang lupit!
1: At samahan natin si Joey McIntyre, kanyang awitin na Stay the Same. Huwag na ilipat ang radyo. Dito lang dapat yan sa 92.3 FMR. Ang lupit!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Uy, ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
3: Oo,
2: pati electric fan.
3: Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
2: Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Sa soundtrack ng buhay mo.
4: Buhay mo.

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
1: Ang lupet!
2: Kavibes!
0: Hoy mga ka-vibes, oras natin ngayon 6:50 PM at syempre ito ang ating programang Soundtrack ng Buhay Mo. Kasama niyo DJ Pogi Alcazad. Hello po, 6:50 na at syempre mga ka-vibes, dahil kasama niyo ako hanggang alas 10 ng gabi. Anyo mga request, pwede na kayong tumawag 0954-406-1967. Kung gusto mong manalo ng instant request at instant pabati rin sa iyong mga ka-vibes na nakikinig ngayon, aba go na! Call na! At syempre, bago yan mga ka-vibes, no? Bago tayo punta sa ating first caller of the night. Kaya pala, batiin lang natin ang lahat ng mga ka-vibes natin na nakikinig ngayon na nag-celebrate ng kanilang
3: Happy Birthday!
0: Mga birthday ka ba ngayon? Oy, si Sandra K. Happy Birthday sa'yo, ati. Ati, dahil alam ko birthday mo ngayon. Sana, ano, mag-agom na ika. Ibig sabihin na mag-ago mga kabayos, mag-asawa na. Ayoko nakikita ka nasasaktan. Yun talaga yung wish ko sa'yo, no? Pero sa'yo, Sandra, happy birthday, Tabi. At kung ikaw din, uy, nag-celebrate ka ng birthday mo ngayon, June 27. Aba, happy birthday sa'yo. Sana mabuhay ka pa na matagal. O nga, tapos wala na kami lahat. Charatang. Hindi, pero syempre mga ka-vibes, mas maganda kung mag-birthday ka, eh meron kang panibagong goal. Kung hindi mo na abot yung goal na yon nung nakaraang taon, eh sana naman this year meron ka pang chance, di ba? Sarap kaya ng ganun. Unlimited chance para naman kahit papaano, eh hindi ka naman na, tawag nito, hindi ka man disappoint, di ba? Minsan kasi parang iniisip natin, hindi, ganito lang ako eh. Diyan, wala ng pag-asa. Ako nga, nawalan. Tapos ikaw, gusto mo din. Huwag ganun. Kaya laban lang, ha? Sana maabot mo pa yung mga achievements na pinapangarap mo. At syempre, yung walang hanggang happiness. Kaya kung ikaw nag-celebrate ng birthday ngayon, happy birthday sa'yo. And si Jessie nakikinig. Hi, Jessie! Ate Jessie! Nasaan na yung ano, yung pangako mong adobo? Teha, tatlong taon na yung adobo natin. Baka naman... Uy, thank you sa pakinig ate. Maraming salamat sa'yo. At syempre, pabati na rin sa mga katropa ko dyan. Ano ang pangalan ni Kuya, te? Kalimutan ko na. Sorry na. Pero kasi nang sino yung mga nandyan na... Anong sari-sari story yun, te? Message mo nga ako, nakalimutan ko. Dahil si ate Jessie kasi ano yan. Isa sa mga barkada. At Nakadaupang palad. Nakadaupang palad. Uy nga pala, si Claire Ina. Pabati daw sa Clover Care Home Services at sa aming mapagmahal na boss na si Marie Chris Hagan at mga anak niyang si Molly and si Ian Hagan. Hello po! Clover Care Home Services. Ano to, te?
1: Bet!
0: Dito ba pwede yung ano, masakit yung likod? Yung ano? Sorry. Nagpapalinis daw pala ng bahay. Akala ko yung ano, yung mga spa. Yung kung papakinggan mo, Clover Care Home Services. Ano ba parang? Kaya meron mo kayo shatsu dito. Uy, sa mga masakit na yung likod dyan, ha? Uy, huwag niyong indahin yan mga ka-vibes. Sarap kaya magpahilot from time to time. Ayan na, prenumote ko na nga, te. Ito, libre na nga eh. Demanding pa. O sige na, like nyo rin yung ano, yung Facebook fanpage nila na Clover Care Home Services. Ayan ha, libre yan te. Kahit kapi lang oh, baka naman. Ate Claire, Ina, thank you. Maraming salamat sa pakikinig sa ating programa. Ayan, anyway, oras natin, wala pa tao, bala kayo. 6:54 PM, syempre ito yan, sa ating programang Soundtrack ng Buhay Mo, kasama si DJ Pogi Alcazad, ang inyong guwapoging DJ sa balat ng radyo hanggang alas G's as we play this song. Ito, gusto ko to. Isa sa mga requested song ni, nasa na ba yun? Sabihin na natin. Yan. Pabati daw sa buong FMR squad at sobrang walulupit na mga DJs ng FMR. Ayan, request siya ng kanta na Keep On Loving You by Rio Speedwagon. I keep on loving you kung sadyang di ako, Antibo. Yung ba yun, pre? Joke lang. Iba pala yun. Sorry, mali. Kala ko yun yun eh. Sige, i-play natin to para doon to kay DJ Kim Churba. Ayun naman pala eh, no? Ang Will Kim ng Pilipinas. Oh, sige na, William Martel, i-play natin to para sa, syempre dito lamang yan, sa soundtrack ng buhay mo sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes ang lupit.
1: Sa soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
4: Uy, nakangiti siya. Ang lupit!

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Buhay mo.
2: The vibes.
3: Ahoy.
0: Hello mga ka-vibes! Oras natin ngayon, 7:22 PM. Welcome po sa second hour ng ating programang Soundtrack ng Buhay Mo. Siyempre, kayo pa rin ang bida sa ating programa, hindi ako. Wala yung nagsasalita dito. Bayad naman. Pero siyempre, ang inyong mga requested songs ang ating ipapabida sa inyong lahat. Kaya ano pa ang hinihintay? Tawag na 0954-406-1967. Sabi nung isa, ang bilis ko daw magsalita ng number.
3: 0-9
0: Karaoke sila.
3: 4-4
0: Oy, speaking of karaoke, oy, di papatalo mga Pilipino dyan. Parang ito lang yung bansa, mga ka-vibes, na kapag ikaw nasa isang village ka, o kasabihin natin nasa barangay, village, yaman mo pre. Diba? Nasa barangay ka, diba? 9:59 PM. Diba? Tapos merong bumanat ng ano, I Don't Wanna Miss a Thing by Aerosmith. Pero, kung kumanta, pangtawag ng tanghalan, diba? O ganun. Wala kang reklamo, pre. Diba? Okay lang. Wala, sige, go. Pabiyak mo si kuya kung manta. Pero kapag ikaw nakakarinig ng isang kanta, parang gusto mo lang, oy, tigil na yan. Pero mga ka-vibes, isa yan sa mga, pagkumbaga parang Pilipino signature na kapag karaoke, akala mo may contest. Misa akala mo mayroon ano yun, the first runner-up, may gaganoon pa. Tapos mayroong prize, hindi, di ba? Kahit sabihin natin may birthday, may inuman, or sabihin natin may binyag. Wait lang, meron ako tanong. Ba't mo may nagpapabinyag? Ang mga nalalasing, yung mga tito. Hindi naman yung nagpabinyag yung nalasing. Di ba? Yung mga bisita yung nalasing. Pero yung bininyagan, hindi tulog. O going back, o mga binyagan, ganyan. O sabihin man natin, merong mga homecoming or graduation, di ba? Makikita mo yan. Mapapakinggan mo sa mga mikropono nila. Kung gaano kataas ang vocal. Di ba? Yung vocal range ng mga Pilipino, iba talaga. So para sa inyo na mga talagang pambato, mga pandayo. Di ba? Ituloy nyo lang yan. Ha? Basta hanggat walang barangay na kumakatok. Di ba? Hanggat walang sumisigaw, no? Ay, tama na yan. Kanta mo lang yan, ha? Kaya ikaw, kung meron kang requested song, lalo na yung mga pinapatugtog mo, mga tinitipa mo sa mga video okehan, abatawag na 0954-406-1967. Uy, batiin pala natin si Ate Mary Dulay, listening ngayon sa ating programa. Hello po, magandang gabi. Request po ka ng I Live My Life For You. Ate, sure ka lifehouse to, te? Parang iba yata itong I Live My Life For You. Parang ano? Bad Jovi ba to? Sige, te, hanapin ko ha. Nililito mo ako. Basta dedicated daw kay Jay. Ah, sige, ate ha. Lakas mo naman sa akin. Anyway, si Felix Valdez din dito. Nag-request ng kantang I'll Be Loving You Forever by Westlife. Hanapin ko to, ano? Felix, akong wala. Punta tayo sa Eastlife. Kasi walang Westlife eh. Diyan sa may East Avenue. Tsaka si Randy Santisa sa nakikinigin sa ating programa. Si Celine, kung nakikinig din. Hi Ate Celine, gandang gabi po. Nagsasaing. Aba, kalaki mo yan. Nagsasaing habang nakikinig sa programa natin. At ito naman si Regina Suwanko, nagre-request ng kantang I Still Believe by Brenda K. Star. Ayan naman pala. DJ Pogi, pwede mag-request? Oh, pwede, sure. Heaven by Bryan Adams. Ayun. Isa rin yan sa mga gusto kong kanta. Ay, ito si Ate Karen May Bacarizas. Ate, na-play ko na yung kanta mong Hopelessly Devoted to You, ha? Sana naabutan mo at syempre napakinggan. Saan? Napaganda ko yung araw mo, ha? Kasi alam yung mga ka-vibes, as a listener, nakagaya nyo rin. Pag di na ako DJ dito. Ano na ako, eh. Tawag nito? Fan. Ah, diba? Pero Pro Max. Diba, listener na rin ako. Kung baga masarap kaya mapakinggan yung pangalan mo sa radyo, tapos planay pa yung Rico. So, di ba? Ang saya kaya. Bala kayo dyan. Yung mga ayaw mag-request, pangit. Ito si Gerard Mishano, nakikinig from Barangay Santa Lucia, Pasig City. Yun o, sa mga taga-Pasig, hello po. Happy blue and white. At si Ron Tupe, ayan, nakikinig magmula naman dyan sa Mid-Sayap, North Cotabato. Uy, marami salamat na ako daw yung background nila habang nagsashot sila. Yan ang masakit. Hindi kayo hindi nyo pinapadaan sa akin yung tagay. Diba? Nagiinuman kayo dyan, tapos ako yung nagtatrabaho, tapos ang sarap ng buhay nyo. Ba't ganon? Sana naman dumaan naman sa akin, oh, DJ Pogi, ikaw na. Tapos magreklamo ko, bilis ah! Diba ganon yung problema, no? Meron caller? Ayun, meron tayong first caller on the line. Hulaan ko to, te. Babae. 5'4 in height. Maputi. Check natin. Hello? Hello? Hello po?
1: Hello?
0: Oh, yung babae nga. Hello? Sino po sila? Hello, te?
1: Cordapia po.
0: Ay, yes po. Ano pong pangalan po muna, ate, bago bumati? Pagpakilala muna tayo. Hello, te?
1: Cordapia.
0: Cordapia. Ate, sino to? Tinripan niyo ba ako? Ay, baka pinaprank niyo ako, ha? Parang kakilala ko ba to? Hello? Pangalan po, te?
1: Hello?
0: Yes, DJ po. Pogi? Opo, sino po to?
1: Si Cordapia po.
0: Cordapia! Hello! Tagasan ka?
1: Pilipinas.
0: Ano?
1: Sa Pilipinas.
0: Ah, Pilipinas! May gusto ka bang batiyan, te?
1: Binabati ko. Init. Binabati ko po yung FMR squad. Si President Lawrence Manifor, Vice President Sari Lerma, Councilor Jan Vincent Sagrado, aking mga kapwa members, Felix Valdez, Arbs Espina, Nanay Tessy, William Mortel, at marami pang iba.
0: Yun lang tayo, yung Toyo tsaka Suka Iway Damay.
1: Ha? Toyo tsaka Suka? Ano ako sa sabon kanina eh.
0: Ayun naman pala. Ate, dahil napatawag ka first caller mo for today, ano ang request mo para ma-play ko na yan para sa'yo?
1: Pwede po yung Westlife.
0: Anong kanta yun?
1: Evergreen.
0: Evergreen? Isang order ng Evergreen. Wait lang tayo. Check natin kung meron ha. Hanapin ko para sa'yo. Okay?
1: Sige po.
0: Kung walang Evergreen na available sa menu, anong gusto?
1: Yellow na lang po.
0: Yellow? Hindi, anong kanta ng Westlife man? Anong gusto naman?
1: Ha?
0: Anong kanta pa ng Westlife ang gusto mo mapakinggan kung wala si Evergreen?
1: Yellow na lang. Westlife. Yes.
0: Sige, hanapin ko para sa'yo, ha?
1: Thank you po, DJ Pogi.
0: Alright, maraming salamat sa pagtawag, Cordapia. O pangalan niya, bakit naman ganun? Okay, sige mga kabayos, oras natin, 7:31 p.m. Pwede ba kayo tumawag? Go na, 0954-406-1967. Para sa inyong mga requested songs at mga pabate. Aba, mas maganda kung talagang sasabihan niyo yan ng inyong mga pa-special greetings. Or gusto i-dedicate niyo na yung kanta. I-dedicate nga pala yung kantang to kay Mary June. Yung mga ganun, di ba? Crush ko dyan sa kanto. Meron pa isang caller. Sige, pangalawang caller on the line. Sorry, hello? Hello, lalaki to, pre. Hello?
3: Lalaki to.
0: Oh, yun, lalaki, sino to? Ano pangalan?
3: Ako to, si King Chester ng Dasma.
0: King Chester, ayun, ang favorite caller ko dyan sa Dasmariñas, Cavite. Magandang gabi sa'yo, pare. Meron ka bang gustong batiin?
3: Binabati ko lahat ng mga rider. Bukas, mga tropa, pahinga tayo. Sunday. Simba muna tayo, mga tropa. Simba.
0: Yun naman pala yung maganda dyan. May mga ano ka ba? May mga pangalan ba yung mga tropa mo, pre?
3: Meron, DJ Pogi. Kaso mga magtampo pag di ko nabanggit lahat eh.
0: Mga ano, no? Mga magkakapatid pala lahat, no?
3: Mga magtampo eh. Baka sabihin sa'yo, pag nagkita kami sa lunis eh, hindi mo ko binate.
0: Ay, Jester, dahil pangalawa ka sa ating caller for tonight, meron ka bang request? Anong gusto mo mapakinggan right now, right here?
3: Yung kay ano sana, DJ Pogi, yung kay Tony Gonzaga, yung ano, yung di ano, yung kanta niya na ano, yung boyfriend na pangit, parang pa ano, hindi naman po, guwapo, basta ganun.
0: Ah, okay! Alam ko yun. Basta, basta yun na yun. Oh, yun natin na
3: ganun
0: na.
3: Eh.
0: Aba, what the fuck?
3: Oo, meron talaga, meron.
0: Totoo ba? Baka nagayun.
3: Kakasal nga eh.
0: Ayun naman pala. Pero sige, hanapin ko to para sa'yo, play ko, ha?
3: Yes, yes, DJ Bogey. Thank you, thank you.
0: Ayun. Ayun,
3: tatawag sa tropa.
0: Ah, sige, sige, sige, sige. Maraming salamat, Kuya Jester, sa pagtawag. Thank you. Ayan, maraming salamat si Kuya Jester, mga ka-vibes, sa ating programang soundtrack ng buhay mo. Kung ikaw gusto mong tumawag, tawag ka din. 0954-406-1967. Pwede ka manalo ng instant request at instant pabati din sa inyong mga lalabs. Oras natin, 7:33 PM. Siya magkasama niyo, DJ Pogi Alcasa. Dito lamang yan sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet. Ito, play muna natin itong request na to. Abang tawag sa... Ayan! Don't know what to say, don't know what to do. Ayan, ni Rick Segreto. I-play ko na ito para sa'yo, Ka-Vibes, ha?
4: Soundtrack ng buhay mo! Buhay mo!
5: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
2: Na ito'y 92.3
3: FMR
2: Ka Vibes, iti Sound Trip
1: Ang Lupet!

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. Alas 8 impunto. Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
3: ACS.
4: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!
5: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke-abala. Nagbabagsakan na mga ka-vibes sa tindahan, pati kabahayan, walang lipatan.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Uy, ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
4: pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV,
4: i-off mo na lang.
5: Radyo lang, sabat na.
6: Para good vibes buong araw.
7: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Hi mga ka-Vibes, gandang gabi sa inyo. Uy, may mga request ba kayo na kanta? Na pang official soundtrack ng buhay nyo? Tawag na 0954-406-1967 or pwede mag-text sa 0927-384-8639. Ito lamang yan sa 92.3 FMR Ka-Vibes!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Buhay mo. Lupet.
2: The Vibes.
1: Hi mga ka-vibes, hello po. Magandang gabi sa inyong lahat. Oy nga pala, oras natin ngayon 9:19 na ng gabi. At syempre, ito pa rin po ang ating programang
0: Soundtrack ng Buhay Mo.
1: Ay magandang gabi sa inyong lahat. Kasama niyo pa rin ang inyong guwapoging DJ sa balat ng radyo. Sabi lang nila, syempre DJ Pogi Alcacid mga ka-vibes. Hanggang 10 PM tayo. So yung mga requested songs nyo, ayun, dami na natin na play. So sana lahat naging masaya kahit papaano. O nakapagpaalala ng mga memories, di ba? Pero alam nyo mga ka-vibes, speaking of memories, alam nyo ba, naalala nyo ba yung mga pagkakataon? Siguro okay ka naman na ngayon, di ba? Siguro naman naka-move on ka na. Pero naisip mo ba? Kung minsan napapatanong ka, lahat naman ginawa mo, lahat naman sinuong mo. Bumabagyo, umuulan, sobrang tirik ng araw, di ba? Lahat ng pasensya na ibibigay mo para sa taong mahal mo. Bakit pa rin iniiwan pa rin tayo? Di ba bakit nakakahanap pa rin ng iba? So parang doon sa point na yun mga ka-vibes, may iisip natin, enough ba talaga yung love lang? Enough lang ba talaga na wala ba talagang reciprocation pagdating sa pag-ibig? Reciprocation, ibig sabihin mga ka-vibes, na kapag nagmahal ka, kung ano yung, sabihin natin, 80% ng love, ibabalik niya sa'yo 80 din. Isa ka, sobra-sobra pa eh, di ba? Swerte mo naman, di ba? Pero marami mga ka-vibes na tumatanggap lang. Pero yung balik, 50, ganun, 140 lang, di ba? Pangit naman. Sana i-normalize natin mga ka-vibes na kung paano ka, kung gano'n akalupet magmahal. Di ba? Yung tipong talagang panghalimaw. Oo nga, gano'n naman talaga dapat, di ba? Pero, on that level, bakit may mga gano'ng kalang pa rin klaseng tao na hindi talaga nagbibigay ng sakto o higit pang pag-ibig? Ano, takot ka masaktan? Kasi either way mga ka-vibes, kahit naman sabihin mo magtira ka sa sarili mo, masasakta ka rin sa dulo, di ba? So, better choose mga ka-vibes, ha? Na pag nagmahal kayo, worth it, ha? Pero syempre, huwag din parang pabayaan mo lang yung sarili mo na nakakaawa ka na. Huwag naman ganun. Okay? Tsaka syempre, huwag nyo nagkakalimutan yung amount ng respeto. Na kapag ang sariling tao, hindi ka na nirespeto, parang ibang usapan na yun, no? Bala ka dyan! Diba? Anyway, mga ka-vibes, no? Napaisip ba kayo? Bakit may mga ganong klaseng people on earth? No? Parang, receive lang ng receive. Ano ka, volleyball sa'yo lang lahat? Diba? Matuto ka rin magbalik. Kasi masarap sa feeling, mga ka-vibes, that if you are loving a person, tapos, marunong ka rin magbalik. Diba ang sarap sa feeling? Diba? Kaya ikaw, bibigay ka naman. Konti lang. Hindi nga, dapat nga sakto, diba? Dapat walang labis, walang coolarns. Charot. Sabi na isa rito, may pinagdadaanan ka ba, DJ Pogi? Wala naman. Diba? Hindi, naisip ko lang. Diba? Mga ganun eh. Kaya ito ha, abangan nyo yung next na ipapadugtog ko. Requested by Kuya Dai. Kuya Dai, bakit nga ba? O sige, patutugin natin to.
0: Sa soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
3: Sahod niya na. Ang lupet.
1: Ito yung kanta mula sa side A. Would tell me. Dito lamang sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
3: Sa soundtrack ng buhay mo.
4: Buhay mo.

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Ang lupet!
2: Kavibes!
1: Hi!
0: Mga kavibes, oras natin ngayon sa buong Pilipinas. Magandang gabi, 9:53 PM. Uy, paalas 10 na agad. Ang bilis ng oras kapag nage-enjoy ka sa mga tugtugin natin. At syempre, sa inyong mga official soundtrack ng mga buhay nyo, iba talaga, no? Yung nagagawa ng love. Kasi minsan, di ba, pag niisip natin, kailan ba tayo titigil, ha? Hoy! Ikaw ba gusto mo talaga nasasaktan na palagi? Ha? Ikaw ba gusto mo palagi kaya lang umiiyak sa gabi? O nagtatanong kung bakit walang sagot ang mga tanong? Malamang, alam na walang sagot yung mga sagot, di ba? Pero mga ka-fans, ganito lang yan. Ang sinasabi ng mga eksperto. Eksperto? Totoo ba? Oo nga. Sabi nila, kapag wala kang narinig o wala kang natanggap sa response, or wala kang natanggap na response pala, hindi pag English, wala kang natanggap na response sa mga tanong na gusto mong itanong at malaman ang mga sagot. Ibig sabihin nun, yun na yung sagot. Diba? Huwag mo nang pilitin kung talagang ayaw magbigay ng sagot na yan. Huwag mo nang hanapin. No response is already the response. Yan. Kaya kung talagang iniwan ka, talagang sinukuan ka, hindi na kinaya, may nahanap na iba. Sabihin man natin, napagod na. Ganun talaga. Love is not enough. Hindi yan sapat, mga ka-vibes. Ewan ko, basta ganun daw sabi nila eh. Sorry guys, sa inutusan lang talaga ako. Anyway, mga ka-vibes, ay... Sige na, ako yung nagpapaalam pansamantala. Siyempre, nakasama niyo ako magmula alas 6 ng gabi para sa ating Sabado Nights edition ng ating programang
3: Soundtrack ng Buhay Mo.
0: Siyempre, mga ka-vibes, bukas magbabalik tayo. Same time, same schedule, tuwing Linggo ang ating Ultimate 6K Marathon naman alas 2 ng hapon hanggang alas 8. Pero, ano ba yung ating mga programa na talagang abangan natin pagdating ng araw ng Linggo? Siyempre, sisimulan niya ng alas 6 ng umaga hanggang alas 10. Yan po ang programang Sunday Classics kasama si DJ Kaloy. Siyempre, susunod naman yan ni DJ Kuya Totoy sa Retro Linggo alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. At syempre, eto na, alas 2 ng hapon ulit hanggang alas 8. At your Chirbies. Kahit walang bayad. Charot! Siyempre, DJ Pogi Alcacid para sa programang Soundtrack ng Buhay Mo. Mahaba-habang oras bukas yan, siyempre, para sa inyo mga requested songs at mga pabati na din. Di ba? Sarap kaya ng ganun. Kapag nagre-relax ka, eh talagang sinasabayan ng good vibes ng mga kwentuhan at siyempre good vibes din ng mga tugtugin din, siyempre. Masya, sige na, ako yung papalam. Magutom na po ako. Promise. Wala pang dinner si DJ Pogi, pero sana ikaw nakakain ka na. At huwag kalimutan na magtubig ka din. Love you. At I love you sa dulo. Anyway, mga kabay, sige na. Iwanan ko kayo ng isang kanta na masasabi kong kaya siguro hindi na rin nag-push through lahat ng efforts mo kasi hanggang doon na lang. Makapasamahan natin si DJ Monterde, kanyang awitin na hanggang dito na lang. Dito lamang yan syempre sa 92.3 FMR, favorite music radio, Kavibes, ang lupet. Bye!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang

0: Kumpit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupet!

0: Uy, ka-vibes!
1: Oo, ikaw!
0: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
1: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger? Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
0: Oo,
1: pati electric fan.
0: Pagka hindi nanonood ang TV,
1: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
0: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
2: Ang lupa!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: Napilak Hinggan 92.3 FM Radio.
1: Kavai.
2: I'm the best.

0: malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kabay!
2: Ang lupit!

0: ito ang malupit na pinakinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupit!

0: ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kabay!
2: Ang lupit!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy sa Sunday Classics.

Friday Classics kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy, DJ Kaloy sa Sunday Classics.

0: favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy sa Sunday Classics.

0: FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet. Uy, kinikilig. Ang lupet.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May